0: no fino o ona. Tala e ai o kuanga taha i a te kakano kotoa pē. Kai kehe, o ku taha te kakano, o ku taha te kakano o te tangata, kai taha kehe te kakano o te monu manu. Pea taha kehe te kakano o te manu punā, pea taha kehe te kakano o te hika. O ku iai fōki te whaahinga sino whakalangi, mo te whaahinga sino whakae māmani. Ka oku taha ia te teunga o te sino whakalangi. Pea taha kehe te teunga o te sino whakamāmani. Oku taha te teunga o te laa. Pea taha te teunga o te mahina. Pea taha kehe te teunga o te uwhetu u. Io, oku whai kehe kehe te teunga o te whetu u koe, mo te whetu u mo te whetu u koe. O ku pehe pe mo te toi tuu o te pekia. O ku tō ko te koto auha e whoko tuu ko te koto tae wha auha. O ku tō ko te palaku e whoko tuu ko te koto teunga ina. O ku tō ko te koto vai vai e whoko tuu ko te koto maalohi. O ku tō ko te sino whakakakano e whoko tuu ko te sino whakalau maarie. Hangepe, ko te iai te sino whakakakano, o ku iai foki mo te sino whakalau maarie. Mahalo.
1: Mahalo a pito ka hoko atu he konga koia, wees ni hono whanima. O hange foki, ko te mea kua tohi, ne hoko ia te fuaki tangata, ia ātama, ko te kakano mauri, ne hoko ia te ātama ki muri, ko te lau maarie whakamauri. Kai tala e ai, o ku fua fua hoko ia te whakamau maarie. Kai kehe, ko te whakakakano, pea toki hoko ia te whakalau maarie. Ko te fuaki tangata, ko te tupu whakae mamani, ko he mea e fupe, ko tono ua o te tangata, ko te tupu whakalangi. Hange pē ko te mea e funa, o ku pehe mo te whaahinga mea e fu. Pe hange pē ko te tupu whakalangina, o ku pehe pē mo te whaahinga tupu whakalangi. Pe hange kua tau mau te i misi o te mea e fu. Pehe foki, e tau mau ia te i misi o te tupu whakalangi. Pe a koeni pē, te mea o kou tala i atu, ka inga, ku kailoa lava e te kakano mo te toto, ke hokosi noa pē, ia te pureanga o te atua. Pehe foki, o ku kailoa hokosi e te auha, ia te tae faa auha. E o kou whakaha i atu, he misteri, e kailoa tou momoe koto ape. Ka e tou liliu koto ape, i te fe i mō me niti, i te fe i ke mo pe, i te ifi whakamuri o te talupite. E ifi i a te talupite, pea e whakotuu i a te pekia, o ta e whaha auha, pea ko tātou e liliu. He kua pau ke ai e te mea auha, nei ia te taa fa ia te tae fa auha. Pea ke ai e te mea mate nei ia te tae fa mate. Pea ka ai lewa e te mea auha nei ia te tae fa auha. Mo ai e te mea mate nei ia te tae fa mate. Pea e toki hoko sia ia te folo fola ne e tohi. Kuo folo ifo ia te mate o liliu ko te ikuna. E mate, ko fea tau ikunana. E mate, ko fea tau huhuna. Ko te huhu a te mate, ko te anghala. Pea ko te malohinga o te anghala, ko te lao. Kai whawhita e ki te atua, tana tuku mai ke tau ikuna i te tau ariki ko sisu kalaisi. Ko ia sia kāinga o whaanga.

0: ko e tau tai mi pe ta minite wa hiva ki he wa i he fia fini pe ko ta programa fukeni o ku hoko ko e programa i a kau tau tutuku pe ko kau so tia tutuku i a te ro i he fia fini fra hoko atu e fai fikau Paula Moala pe a kapau te kai ke hu mai a o peti huni e fai fikau ko ne hu mai pe pa toki hu mai kau famalo ka te koe tai tai lele ki moa ke programa i he fia fini kau foki atu Paula ki a te koe ki tataki mai e tau polkama i e whiawhini malo.
1: Malo, malo te vita, malo mo whaiko maki. Kore peke u whamaru malo ati ngahi tanu whatapu tau peko kamata ake a polkama mi he PMN Radio Tonga ki a te aro. Malo mo whaiko maki e ke whakata reiki polkama koe ni. Ke programa tu venia ku whahau katuia i he ake kau wifi tu tuku ai kau wa kau tau ane afio i tonga ai uro ke so tia. Kau tala no pe mua ke kamata koia programa ni. Ai ke whakau kau weni ke whakau kau en ai no pere a Lord Vehal. Ke mau a fotu ua kau wifi koe ni i Ate Aroan. Rai pekoe ku mea i he tonga koto ape, ko me hala ke whai ifi a e kamata mai koe na so tia, ife so tia i he ngahi taula. Pea i he lolo tonga ni ku wau a me hala ki tunga ku nei whare are, a lot me hala, ai a pene pafou mai ni Nusilani o pai e kata la noa koe ni ke whai e ngawe, ke fotua e ngawe koe ni. Pero ko ifi ko rira skamata ia i he aho wanoa o akosi. Me mahena ko osi. Aia na e kamata ni he apsiasko ia i hepsipa. I okalani, i nusilani. Ke fotuko ne ifi na me aie no pele, no tue hala. Pehe ki he kau wifi tutuku me he tau malifonua kau ai kau tangata mafria toke lao so se fa to pau niua. Pea mai ni he kau i fi, pea pehe foki ki he fai fe kau goe a sasa hepsipa, na nau iai, pea moe fai ifi goe a sasa hepsipa, na nau kau ka atofo i he nga. E tala noa goe ni, i hono fotu utu o e ifi goe ni. Koe ifi goe ni o ku kau whakatahataha ki ai a iwhi koe a seaso hepsipa. Pea o ku os awe me tohi whakaafe ki he iwhi koe seasi o tonga tau taina wahenga o tala. Ke nau kau mo mok nau tolu he iwhi koe ni. A un whai iwhi ai a kohate toke lau. Pea mo so si fatu pou niua. Ko si fai ko whahi walahe seasi. Pea mo iwhi foki a metotisi a saasione i Hemritoni. A un whai e o petihuni. Pea ku tau ifi koe ni e tolu koe ni o ku tau mua ke nga o kahono fuatuku a ifi koe ni. Aia, koe tau mua o ifi koe ni kufai e konseti ti sema. Pea ku koe konseti koe ni mo ifi takai koe na ifi o ku ikai ke oi au ifi anga maheni hagan koe ngahi feau ifi koe te ngahi kau ifi o ifi kismasi. O kai ke oia o takai horo e ngahi api. Ako ifu eni ufai pehe ngahi shopping i mall. Ako no area i mo no fotu utu eni ufai kotoa pia e lot vehala. Ai feo i ai oko eno ifi takai horo e ngahi shopping i kautu fai ni tisema. Ai ako e koe area i koe ni ufai kotoa pia vehala ai taimi mo e feitu e fai a ifu eni. O ku omi lewa pe he no pere ai ngahi fas. Ai fas koe ni o fai ati ai teu teu. Ai paka no omi koe ngahi fas koe ni u pehe ni. Ave pe fas ki sasi o tonga o tala. Fai na tolu pe nao teu teu ai. Mai fas ki himiri toni ni fai pe matole teu teu hen. Pea mai fas tatau pe koe aki e kau ifua hepsipa. Pea ku fai rewa e teu teu mauto ki fataha pe tumke. Kata taha ngahi taimu fe mao ke mao ki tua taha o. Ange a mes pē ne, ke mau whanātaha ko tue kau i fi. O whae e whi whakau kau koe ni. Tere tra ka pa ai feu e tu mai pe ke la pe ta no at ke ai ku ka te ta ta no pe me ko ho ka tai mi ai ku uda ke va ma ba ko no fo ma to ko ki utani pe ku o mi pe na fasi ke ma ta ta ke te o pe a o to ki fa ta ha pe ki ke fa ka ka wen ke fa ko se ti mo i fi ko ni na hi mo na so pi ke Os fai peta la talanoa ki te unga koini e ka uifi. Ai ko talanoa koini ma hula peke kau kotoa kia e hanga faif kau ko hep si pa. Tane la bak, pia moe nau fai uifi. He we meng pesia e ngahi teu teu koini iho nau api sia si amno whaanga koni o tahuhu. O kau ai ke te unga pa ukai moe patch for all o si fai peho no te saini ke tokoni ke fai ake. Taimu moe whatahataha iko mau te unga te mau taha ke ngawea. Kau istu tuku ini. Oku mari langa ngau e bani tevi tak aku. Kau mai kena kau istu tuku kau sotia i ate orani aku nau matu ku ngah sias keke mengah kau is keke aku nau kau kiai o fai fatonia. Kau ku neo aku ma os me ngau e kau hangepe mau toka e no pere hangepe mau ke ihe ngau e pe. Oku mau mau pe fa ba ba ba ba he ke no pere e ke tangata pe na e anga le rei mo o fai ki mau tohe kao. Oe ma os mai koe ni ku pe ha pe me o nerea ke iku no pe i kha ngongo pe ki ai e i anga koe mau fiohi koe no pere ku kao ni tangata o fai apito ki mau tohe te mila mau pe kao e ai. Kaku ai ke mea pe koe taha ko he tana ke ai ke Ko hau wani ai alate kau tama ifi tutuku me sotia o nau tokoni ki he fai ifi goe a hepsipa. O no ako mate ki whanau kwa ki whanau pia ako ispe i murin. Pea o fi mao pe moe tokon lahi a tegnau tolu. Ai au fai rewa fi vahe vahe aki ai. Ai mea mo nau ilo mo nau tare niti o tokoni kau tangata mo niko no o teo i me whanau ifi goe a hepsipa. Ki he tu nga lerei ane e Uhi pe kahi fua fatongia koe ai sia si ao ngai i New Zealand. Ka e lawe kau tangata koe ni ke te la hanga wahe wahe la tare ni ti ke nau inasi ai. Ke tau wika rea tonga koe na te kosi na tau kaweinga ak foki ai hoka e musika koe ke taha ehe ngahi taha i fe umu koula ia mau inga hea ngā wetau no whātonga. Ka ku maari e he ose wikerea tonga ai, ka ku whātongia koe tunga mātunga koe ni, o ku ikai ke ose a moi ai, o ku kei hoko pe whai whātongia koe ne whānau. Tunga mātunga, koe whiri mātunga, nai whanka watama ke isi koe tau maru whonua i tonga. Aia o ku ose e wikerea tonga, ka ku ikai ose ngā we ai. Pea ku kai koe whanau i fukeni me tau maru fono ato ma, aku lawe kotoa pe ai moe ngahi whomaka ke, pea pehe moe kau ifke, nasi ahari koe polisi, ka koe koe aonga e koe tare ni koe ni. Te pea whehoi te mita, pea toki...
0: Io e whaifkau maa loa pito, ta whakoni ku ke lawe mai kia, mahu inga foki o hange koji, o ku ko tu ko ya nga we to nga na mahino pe ta ta va va ki o ke he pe hange ko ni ke be fo ke a mi pe me he nei vi pe te he pe pe mo e a fo si ka ku ka fo ke ha va puna a tonga i he ta va ko ni ka una wo ko to mai pe o a ko ni usilani pe te he pe pa mo va a ko ni mo ya va ko o i fi Ko mea ko wakai ko kia i hange ko ni, mo fotutu ko ni, i he tainimi whaifikau, ki he te kaweinga ko ni, mahino a pito, a tuu ko ia, a ifi, nea mope ku tauhanga ui ko ifi, ka ko hiva, ko e waa pene taha o musika, o e hiva, a e, pia ki buke lawe mai, a utafaa ko, mo fai ko, a toko ni kia i, ki he hange ko ni, o ku te kau pe fuke i fi i hono tataki ko ia hiva ai ngahi si asi mahalo ku mahu inga apito te whakoni he tau i he ni e Paula ko e ngahi si asi hono tataki ko ya ehifi hengasia se ni ihi pange ko ngahi aho ka toanga ko ya ye fonuani o kukau atu ki ai ngahi ifi o kore hange ko ya ko aho insektei mo ha a fabule anga o ku mo kau foki he la kama ngai mea ko ya takwea ko ko mea ko ko ko a si o ko ki ai hange ko na kukelave mai ki ho mou a teunga pamoe Fefe kuya hafa kau kau ai me aifi ke ai pe ha me aifi ai a me nga u e kau sotia tutuku pe takta ha ha u pe tamsi pe amo ene me a e paro he koe te si ope kenga hai ifi koe he ni hange ko ifi koe a kosutuku a kosikotu pou hange ko ifi fakasi asi u me me alu e tamaiki ki ai kohiko na tare ni ti fefe o vakai koni ke mea koni ko e ke atu o kuhinga aku pe e kuya hafaka kau kau ke iai pe o mou a nau nau a sotia kone pe mai pe kutau alo o ako ifi tu ke ka kua e pe hata hai kua feha o pe mene mea ifi anaya ka kua ngai e kua kai paula fefe o vakai ki ai malo
1: David o tu ke me mahu inga ke la mai ke ai Me kau pe nga hi pani nga au e fotu tu e no pere ke kau moia i he tala noa. Pea ku o kai ke whaingata ko e ku lawe i koe awa me hala ko e tangata o ku lahi e nga hi ne tueka me nga hi maheni o koe o ku whai aki a ene e mea. Whai koe ne fetu taki holo. O te tau kei New Zealand a seria me tapu kato a pepu lava me hala ki pahero fetu taki. Ka ku maari e fehui e kai kei utu fengata. Ka tu e tai mini

0: Koe tau tai mi kua hoka totonu ai wa tau kolosi he ki Australia ki a Uena i London tui fua mo i tau ngahi o ngongo. Uena, malo i tau mao e ahoni.
1: Pa malo te linda pasi ka ma te i damaka i hono o whako mai e tau polkama pe mi a te rana pe mi he e whae ma te au maua po ini wa ka koe pia mea na tonga ki ahoni. Ka koe tau ngahi une ngongo ni wala mau atu pe me i sene Australia ki he ahoni. Palo mo la mare aho e ki pia malo lele e tonga kotope pe ke sola moi bulangi. O au kiai e tau ngahi o ngongo ki ahoni. Koe ahoni mai ni o septema ka koe ura ki tona ki o i hiwa i mahina o i wafe wa o no. O kokore pe mua ke u a whamalumalo atu i e talfa tap kakata e poka ma ka hupanga tu pe ai. A oku lele e te pa mo lau ma lele e taini princessi pe a mi he a kolomo a mi kempela kai pe he ki e talfa kaulahi a tonga ki a sereni pe a moi kaunga we pe a mi he api kopono pe a mi kempela. Ura ki koe mau e ape ni sene ni i ahoni ala ale lei e ni mo e whaofofa au pito taftonga e langi pea komanta fuki whaose o seatu e mau momoko pea o kuangiangi ki pea e a i ahoni pea maurotonga i ti kriselesiasi e wanoa pea e te unuhake ke mau toi mawhana au pito ai fiafi te maua o ke ti kris e tolu noa. Ko ta tailele i foki ki api kopono ofis fata whakaulahi atonga i Kenpela. A Grace a whai tu mālo mo tō puaka ko e sekeri tali lahi a e tāwhi kaulahi atonga ki Australia ni a His Excellency Kedistria Nga CCT i he weekend. Oku e tokanga i e Chris a whai tu mālo mo tō puaka a e ngai ngā ue whati plometi ka kotape whakapolitika le mo i whi whakatau aki. Pea mo tokoen foki ki e tāwhi kaulahi atonga ki Australia ni. Ko Kresi na ne whakahoko whatongea i e pono ngāo e ngai ngāo e whaati plumetika e mea whio i tonga. Aia ko Kresi mo tōpua ka ko e loia whokeni. Aia nei ma u ahono mata i tohi loia LLP i e University o Kalani Musila. Pe ki ono mata i tohi profesionale i he ngāo e whakalao diploma whaulao mi University Pacific South te i Fisi. Koe o whiwhine eno soa kai mo maria asopsia mo tō puaka o mauwhanga te e ki umalapaha. Pea o kuatai pia e tala mono mo lotu pe mai ofa ki a Grace ki he whato ngia mamawha ko ia ko ke fuesia pea mo mawha tuktuk foki. Na e me apa e tala whakaulahi a tonga ki Australia News, the Excellency Kedistria Ngie, CCT, ki he ofisi whakaampastoa o Norway, o Norway, ki tonga. O whaka o hapopoa ki whi ka unga mamahi ki ene a whio ki ngono a pea moe pureanga tonga ki he tau wha pea moe pouri ko tō i he whare o i pureanga whakato i ono wei i hala koia ene a whio ki ngalo tini ma ko i whamasiwa ki kainga pea moe pureanga ono wei. Na e tadalele e talfikalahi a Singapore, His Excellency Anio Naya. A e talfikalahi His Excellency Curtis Triangi in SCT ki he ofisi whaka talfikalahi a Singapore. A ia kohono whakaau a e whamalo e pureanga ne awhio ki ngai tukoni koto a bemoe pou a Singapore o ku whahoko ki tonga. Nei kauheni e ngahi ako ngā wepoko training ma e kau ngā whapureanga a tonga. Aia oku lele maupe i he tā u kotoa. Pea mo e ngahi wā a ngā weke ke pē o e ngahi pot ngā we. Nei lama i pē e ngā whipotano aki ki ha ngahi ma u anga iwi a tonga o hange ko lolo. He oku o mai fokai lolo a tonga pea me Singapore o fafo mai fisi. Ka pēwho ki pē moe wakai koia ki ngāhi mau anga iwi o hange koe sola i tahi. Pē moe ngāhi whai ngā maare business sektoa whakatau taha. Nā pē moe aki, o whikau aki, pē moe historia e wā whikau aki a tonga pa Singapore. Ai e nai tataki mai e king tupo whā ko neunga whanua. Tai pēwho ki ka Lee Kuen Iu, aia ko e fufua paremia o Singapore. Ko Singapore ko e taha o ngahi whanua o kutoka ngā i emalmalu e ofis wata whikalahi a to ngā i ken pela. Pe oku mau inga e tau whea ko aki i e langa whalalaka o he ko whanua si isi i whoka Singapore ka kua nau tuki mua i he ngahi seki toa lahi. Na e lava hawhataha moha ko ngā ue polokalama Palm, Australia ni, Pepe Pacific, Australia Labour Mobility. Pehe ke kau ngā ue tau kia Australia ni. Ai ana iai ai tatukau lahi leo leo, ai tatukau lahi ato ngā ki Australia ni katak. Ai ana e whakahoko ia i presplaini i aho wa whā ke aho ufu maona ko ia o ākosi. Ko e whataha mawinga koe ni mwe vaa o e TFAT, po e Department of Foreign Affairs and Trade, ai a ai ko putu ngāwe koe ai mwe ngahi ngāwe anga mō whakai ngāwe ai o kiloga diwa, pe ko e Department of Work Relations, Aslea ni, o ngahi kupu whekau aki kodoa pe, ke nao si ofia, ngahi lelei mwe whatuple kina, ke whakai i ngahi tono no palo palema, pea mui ngāhi me a kotoko ia. I he tui whalotu, whafonoa, pea mui ngāhi whonga lele i kotoa pē, ke ngāhi whotutu whakau kau, ki hono whakai via, oi polo kalamani a pām. Na e kawati ki hene si ala upa, ke lesin ofisa e kau ngāwe me to ngā, pa i kau sione pa waka, pe mui pot ngāwe whalotu whonua to ngā, ni a, pea mui wa a tokoni koi au kuna toko ngā i a tōli fwe a kau, LSU, pea pehe kono whafungai mai, he tokoni si o le o ko lei nolo la kai, pea pehe ke kau taklotu, kau whāma, pea pehe fuku me ngahi kau taha ke he pe, o kuna u a whakanga wei ai whanau tō ngā pea moi Pasifiki. Ko e ngahi kupu ke kehe koroa pe, ma ngahi sektoa o tureanga sleleni, ai ana nau ngā u whataha, ki he lelei whakalukua. Nā e lava lelei whafofa, no teitai lelei e tahene parentesi, en cheri ka ngātu whi pēka tuku aho, i he polo kalama i lotina, pia mōno whailonga i oi lead, pe koe kai ngatonga koe fufua polo kalama whokeni, ki hono tokanga i kina, koe ia oi māngaro ngalo, pe koe auhia, ai manatu hufanga i he whatapunga dimensia. Whatamo aeni ki hono tau hi mopopuke ho tau tau whatongo motu a whaka a papa i e malu pia mo tau nge ia so tau kaua wa o me kau tore ke ka. Na e me aheni mopopuke e tau fi kau lahi a tonga ki aslele ni pia mo i kau ngā oe pia me ken te la na ui mui wholau mai e taine princesi. Na e lea mo whama la ala wharot lahi e tō tau whani mi tolu pia mo tū kunga malu i oi whakotu. Pokoutuani. Ka pe fok mo lea mea a Montana Luani, e tokoni mea mo to o maa maa e fatungiani ki ngahi kau waifi, mo e pina tole kau tauhi, ka pe fok ki ngahi family. Na hoko, a ne whahoko a lotu ka mata e whafikau na lesoni tui tamake, lea wha maa luana e whahoko whafikau tonga le moto, pea mo e hiwa whaholo ilo, ke ka inga e ana o tai, ka pe fok ki mo ngahi family ite, i he polo kalamani. Pea mei minister ki mōri pea moe whewhaka tau aki a Australia ni Honourable Penny Wong. One tuku mai pe mo whahoko mai ha tutu oni mai pureanga Australia ni ke whakangata o oa e toi whahoko atu ai whengawe aki whataha ai University whafonoa Australia ni pokoi Australian National University Canberra. Pea mo i university koia o Siaina o kiloa ko China Shenton i university. Aki ai hohaa i ngahi wesia ai nofo malu ai whanoa. Na i kamata kua programma koni e wafe tahahiwa o te fito i he ako whakasae nisi. Ka kuia e ngahi kawako pea mi Shenton University o Siaina o kunau lolotonga i hen ka o kutuwhata tari teike mahino ki kaha o. Na e kamata ai whahoko ai tutuni koe ni pia mehi aho hongfu mawalu o sanuari oi wafe wafitu. Na e whakanga i whoki e ni e pule lahi malolo University Whawhanoa Australia ni ko Professor Brian Smith. Ona pehe e ia koe polo kalama koe ni na ikai ha whatu tamaki ia pe ha whatotolo kene uesia ai malu o e whanoa. Ka toi ta ofi pe foki mo toi whatatari mai mo i university a koia o Queensland e nao polo kalamako pe mo i apiako, ngahi apiako a sai e nisi o siai na. Ihe uhi ngā tataupe ki hoha koia ai malu o e whanoa. Nei whakaoko ia tōna ki kono fuma hiva o a kosi, ko a osi, aina ko osi, ko e fufua taimi whakaoko eni, pia mohono whaka ilonga i o e Darwin tonga tei, i he holo koia o Orthodox, ko e Kalimnian Hall i Marala i Northern Territory. Ko e katoa ngā tokolahi mo mamalu whaka o fofa pito, ai ane me ai ai fa fa fa kalangangi ko ho eki ko siu siwa waka fuhu ta kei bulai. Ai pe foki me ai Bishop Sloan Slalavea Ecumenical Orthodox Catholic Mission o Aslelia mo Asia ma ne toi fuhok foke lot kamata ta puaki o e katoa ngā. Nai ai mo faifkau ha lot kai lahi ko se ke li tali se miale a sinoti a Darwini and T pea ko e Palestine Fokeni o e Pacific Islander Council o Darwini. Na ia ia Dr. Bilawara Lee ko e Aboriginal Elder a ia nane alea taitari a e ki he whanua pea pehe foki ki a sione whakapuria e ne taitari a ho e ki pea moi kai nga. Ko MC o e katoa ko Stella Malisi, pea moi a whaka taukei o ki he Palestini, ko John Terrible, pe ko puakatau o velata. Na ia e government minister, e kao minister am he pure anga, ko Jason Charles, a e ko multicultural minister, pe ki a Luke Gosling, ko e federal member, aina iai mo Edie Smith, ko Deputy Opposition Leader, pe anai whawhiwhia e nau pōpō mo nau whalotolahi ki e kāinga tonga o tā i ni. Na iai mo whaifkau Filipe Panove, kāinga loto e Yusas tonga o tā i ni, ka pe fōki mo i kautaki loto ke kehe, ai ne whakahoko ai, ai ilo pe mo i ngahi whame ite ko i a ai Darwin Tongan Association. I e loto anko i e tāwi ni e kātonga ni, nā e tō e ma o Whangamaria Bishop Sloan Slavea, o ne kau ki ngai whataha mau inga, ai a moi beti a kanaka Simonson me Australian South Sea Islander o North Territory. Ai a nā e whahoko i Australian South Sea Islander Recognition o e day event, ai na whahoko ni a wanima pe o rike ko ia. Ai e kono whakaukau i o ngahi whe unu ke lalanga aki ai ngau e wāu whea community mo South Sea Islander. Ka pe fōki mo tau ka inga o ia tupu a oi whanua ka koe kau Aboriginal o North Territory. Na kau ki ai mo whaifkau ai sea moala ka pe ke whaifkau haloti kai lahi koe Palestinieni o Pacific Islander Council. I he pulululu fōki na te la wātua pisope o ne kau ki Multicultural Community Leader mo Palestini o Pacific Islander Council pai te kau halo te kai lahi. Pei ki tōan Palestini ko Laurent Yabai, pe mo Australian Federal Police Community Tare Kita, pe mo Migration on North Territory, pe mo ngai whanua ke kehe o ngai matakari e walu. I he whatahani i he mele luka Darwini. A pe fok mwa whawhiwhia a lahi a lawato pisope ki he taha o haki i tamasi i ke iako o kuei ene pisnisi ai a koe ta o hufu mā fitu ko bachirei o pāma whi hoko ta o hufu mā fitu. Ko ene pisnisi ko e Outback and Craver ai ane lawato a pisope slala a lea o ne whakaha koloa mo tapu ki. Ko ki foha pene taha o neptoa pe a moafu ki a whi hoko o pe tani e ua whangawhanoa ni ua whaou pe a moe vai ko puna o pe a. Ka malo ki e ngai ngā walahi ko tau pe mo ka whakawha i e ngai whatonga lele pa whiwhia o e kai ngā tonga pe a ni he vahi ngā tāwi ni ka ko Northern Territory. A whaosi pe te tamaka ko atu pe ae tāmono atu. Pehe ngai tamai ko toa pe ta tōu tau whakotua i mulini e whamanatu koia o sapate tamai a pongpong. Patawangi pehe ngai tamai mo tōu ko toa pe ke mo ma o sapate tamai fonfifia mo kalase ia a pongpongina pea ke mo ma o ha weekend o fonu i ta pokina ko tu pe ko e matanga ya ki uno ngo ko la ba ko ko te mese ne i ha ni pata on pe na on le le ya o fala ya tra motor ko na pe ma lo mo me mai ka mo me a to a fatto ko we na don ton tu fo ma lo
0: Malo a pito ue ina hana ome tau ngahi o ngongo, tau tok whelongo aki i he wike ka hao. Malo.
2: Ko vai me alala toa kalau, me he kautaha koi a Planet Cars, me nau whanau nongo me tu waki ki he wike ni. Malo vai.
3: Malo a pito te vita pe malo ma lau maari a ho eiki. Le rei ai tonga ko toa pe mo whanongo mai kere tuoni i he ahofa o fuofa koe ni. Ko i ai koe ahofa ke ni atai tokolahi ko ia ke nau me a mai ke he Planet Cars o fratawa to mu mealere, ke atai pe ifo ke ngu lelei kokote ke fratau hao mealere, e o atu cashback o kamata pe me tahase o hao ke ni maf, pe alava ve pe ifo ki ke toko ni e di motoro he tu unga kotoa pe o ke iai finance, aia koe weekend na deliver atfo ke mealere ki taulanga, ko mealere fo koe ni koe Toyota Hiace, commercial ko wea kotoa ta koe ni wae ni ki ngawe, ke fraau nga ia ni mealere koe ni, Pafe a tai pe mo tōru ka inga kotoa pe ukei ki mui o kalanini, ka mui tauranga, pe mui emiri tōni, pe kōweringa tōni, lawa lere kau tahani, o tiri wa to mō mea lere ko mō ngai se mau, koe konga fokia ai tokoni ko ia kau tahani ke tonga kotoa pe itai ke na uofi heni, kau malawa lere i pe whaho koe, ngai mea whape papa toi tiri wa to lewa ho mea lere ke fitu ko ke ia i kaske ke mea lere, e waki ko ia sa pati tamai o atai pe tara monu, tamai ko toa pe inu sirani ko ia ko sa pati ko inu, o koko mai ko ia ko sa pati tamai, ka maa ka sau ek fa finea ki mou tolu koe mou teo ke tari hui septema, ke tata lele ki mou tolu koe hape o mou fema, ke kalas ke ike he ko ia ngai nga lele, aia te mou lava ke fo ke pes Facebooka ko ia, a plene kas pe ko pes ko ia, a aku o lava ke o atua ia ngai atari totonu, O ngā mea lere ko ia lava ki mū whata au atu mea tuk mautolu. Pea ko ia mao atai ngai kā SUV o a o pe ke ngai yuti. Mū whetu taku mei ka te au ko sika telefoni ko noa ua ua. Noa whetu hiwa no ni mano galo. Pe ko au tonu mai peke mai a te sika te au whetu kono e Nelson Street i o nehanga.
2: Kamu mea. Kromo eki ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanau nongo ki kau mea mi pā. Whakatoka ngā iangi mua. Ko e tau poro kalama a whamalo sino mu whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tu a Sila. Tōluhi waua Great South Road i o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he wā PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Wā ono. A kosi wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tau le kare ka to ape o loto a kalani mo me mai ki he tau polo kalama fra malo si no mo fa fe hoi ko mo le rei mo mo i fe fia mo to ia a we the people fa pa pa tu pili ki ta no o fisa fe tu ta
4: tenga mari ko ni ke o atua i aki fa no no fo i me akai ko e ni Nā toki tāu mai, e mau fōi mea kai me i tonga, koe fōi ufi, koe kau meire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fōi talo tonga, koe fōi maniok. Ko ia, whetū taki mai ki he whika telefoni koe ni, ki he tu asila te ke mau mea ai, pea mohono whakaiki i ki. Koe telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Whika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa malo.
5: Kwa mari koe ni, ke watoa ki whanungu nongo koe ni, ae ako tutuku, koe ia ae tupou high school, pe koe ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho, o toki whakaho koe ia ki he aho tolu o Okatopa, o ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho, aho tolu o Okatopa, o ikai koe aho nima o septema. Mo kātaki o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga. Kulupu wā kutaki ai a whaifekau mo sese la taimuri a tiola. Kulupu tolu utaki ai sekeritari le sieri vāo mo heilala maka.
4: kulupu fa au taki ai a fai feka u lolo mafare mo to ki muini mai malo mo fra pa pa tu me ka uta ko listutuku a ya ko malunga ko tu po malo
6: mari ko ni ke o atuai a fa no no a mapu a vaia
4: ko tu uta mai ta fo manioke me he mapu a vaia me homa kanolele a pito melie pe a to lava ke tiri vatu ke ka u toure kere ka ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha noa ni mavalu fa valu ta fitu fika telefoni noa wataha noa ni mavalu fa valu ta fitu orea ki a opetitovo pe ko ki mou tolu o ku mou facebooka hu hake ki hene pes facebooka opetitovo finau pes facebooka opetitovo finau orea ki ai malo

0: ko e tataimi ku hafe ai fa i he fiafini tolu tau noa pe a ko ta proklama fukini o koko ko ta proklama i a pe a mo e community vahenga Hawke's Bay ki he fiafini pe a ko taitalele i heni a e tangata ko te vita ni ulata pe a mo Maria Vea ki na whakahoko atu ai polo kalamani e te vita pape ka Maria taitalele i ki moua ki he tau proklama ki he fiafini ka fokia pe ki a ki moua ke tataki mai ai programa ko ia ai vahenga Hawke's Bay ki hewha fini. Malo.
1: Ko malo atu e te vita maka e o mea whainga mari ki e te ki maua ke te au pia mo Maria Vea ki whahoko atu ai programa a retio pa wike ua ai kainga tonga e vahenga Hawke's Bay ko e matai kolo aia ke te ki mautolu ai ke omi ai fainga mari ko pe go yo fa to fa malo e yo mo leti o e te ta mak e ke o mai fainga mari ko ni ya te ki maudol o ko rat pe ke ta un ave pe mo ai lo tu kamata na e fa ya ki ta por kama ka mau ka ta ho ka pe i he e nga i ta po ki ko ya e ke makamata ko foto ko to mo tu ko fa fa ta mo fa malo Mä voi fata puki hahu eik, ka ma hamata pure. Ka pe voge kainga fanon ko toa pe. Oku nau mea mai i e ope, pe moi ata moi rea. Ki e proklama koen a e kainga tonga i he vahe nga Hawke's Bay. Ko e ngahi o ngongo, hange pe koe gulau, te u rakamata te pe ngahi o ngongo i oktafa aki. Pe a toki tuku atu a e toenga ngahi o ngongo ki a Maria Vea, te kapau e te eaha ki tai miai, pe te whai eaha ma pōta anoa, e anga he kawenga lalahi o i ngā aue ai community tonga i o ma wāhenga. Koe ura ki pē, ai o ngongo, koe whakamālo, whakalukfua, te a mei he pasteni o e community tonga, pai whakau se fesi veikoso, ka umā ai tokoni ai pasteni, whareke toa a tupou tua wāu, Ka ma ai toenga o i kau puate, mo i kau mea mi pā. Ke ngā hi whinga au aki o toa pē, ai kau mea mi pā. Mo i ngai kupwe kau kau aki o toa pē. I he māhina maho inga koen ko ā kosi. Pea, i kai ke ngā tai, ange pe koku mo ilo, na kai ke ngā tapē i he wike rea whakatonga. Ka kuhi ko toe pekia koeni, ai CEO koeni, o e o e council ko ni o Hawke's Bay, Nigel Pico, pe ako ho mo ngāi ngāwe ko toa pe koia e Maria ka uma a wharike toa, pa mui kau whewhine hono teu teu i, o e pa anga ko e ni o Nigel, i he marae ko e ni ko e i Hastingi, ko e fu u tānoa mahu inga ia, pe a moi tānoa fungania, ka e uma a whoki, aho mō hiwa, nā e he whahoko, a ki mō tōru koe, nā e lava atu i he i he prokalama. Ko iau whaatua, e whakamālo lahi, pia ke whapufungai atu, ai pasteni, ki e kinau tōru kotoa pē, i he community, o ngai kupwe kaukau ako kotoa pē, i he whetokoni aki koia, pia mō e lava mea koe kutau whai. Kai ke ngāta pwhokiai, ki he tau wiki rea whatonga, neongo nā e Nengo na kai kia tau whainga maari e ko ilo pena ki whainga tamaki pena ki i tōmui ai o mai ka ulesi sita ki he porokalama kona a rinta pa mo le teo pie mai na ka umau kolfa mori mori atuai ka koe maumea kona na whakahoko koe ni i hestingi na e whaka ofo ofa mon kamata pe me au sāpate fusifuka i he kaunsoro pa mo kawa a whae tu o taha ai meia fo ou te alo ai pe o au ki tōna ki e wike taha ko e whakawhofa mo tau whaia toa whakamalo ki he ngāu e lava mea ko e ko mō whakahoko. Ko e taha e o e o ngahe o ngongo ko e whakamalo a pe ni ki he whito ki he Sias Vesiriana ki se tuata Sias Vesiriana i a Paula Huahul ka umā e Thomas Tuavao mo nau kainga lotu Hui ko e si lava mai ai ongo whaifkau Wesleyana pa Meitonga ai ko whaifkau Evlia Miliku kau koe pule whaa mai a o e korisiko tupou i toloa, pe kau maase luki i fohana, si mui mui wharau mai pē me ai, pe a mo e whai whakau ga mei hango, mei he ofisi koe ni i wahi whunua e wā, ko ko whai whakau lo peti ke moe atu. Na whai mauwheo hi i he pōpule lulu, ka whaka whie whia moni, a e sio ki he ngāwe koe lava mai whoki, a e ongo whai whakau koe ni, ka, ka nasi o mai hana whi mau wha whoi tui tui, ka koe nasi o mai i he tutu ni koe whenga ki mau wha whoi pou, ka hui pē koe ngahi ā, o whai ai koe whāma a pulu i toloa, ka umahango hu whakatamu, pea ko osi whapapau mai me he se tuata o e wesirana, ko osi lava whao a e konteina fute whanoa e ua, ko e a fonu lerei, pea ko osi tewa ke atuia, ke ave, ke whafora awat ki tonga. Ta koe o whatai, ai whakamalo, ki he ngahi kupwe kau kau ako toa pe. Me he foki, kai ke ngalo, ai whamalo, ka petula, a tu ene toa pe mo e ka un awe RIC ka un maki na utolo no kotoa pe na mo tokoni ki ono faka heka o e pou ko ni pe a fa malo tu ki he ka ta ha ko ni a Steve ka ma Simon ka ma David ta mo ki na utolo no ka to pe o ki he ka ta ha ko na mo ma ma e pou ko ni pa ko tu i ko pou fa fo fine e tolonga pe a kai foki ko ha to ki a ave pou ni a me Hastings Mahalo koe uta ake ni hono ua, na e uta mahalo e ni tau e ni ua miai. Pe ana tau manatu i kotoa pena, si me aange pe ki Hasting, a e pure goni o, pure ako gono toloaka, ko se ke tai lahi ia. O e si asi, a whaifukau a tiol, o whaifuka mahalo aange ka tau tolu, pa koe fumatai koroa i, pa pepe mo fie fia, i he tau kei hoko hoko atu, ai fai fatongia koe koutui, hange pewe ha tau wāhenga, koe kalapu, koe stutuku pē taha kalapu toloa, i ho tau wāhenga, pē ka pau, neongo pē na kai ke osi ha tamasi i he kau koe stutuku kātoa koe ia, koe whanongo pē koe, tau pē taha tau e ua, uike atu e ua, uike tolu, eh? E lahi pē koe, pā whālahi pē koe, hola he a koe pē, tūri ai pē, ka kou whawhiawhia pē, ta kou kai pē ho tau ki aonga, koe tau kumi e pou, ke whakaheka, ke avo tokoni, i he ngahi a pulu koe ni he kolisi, ka uma a nai kolisi koe ni sesi i hango, te whai ake ai ngā aue. Pa koe whai te whai maro ki he kau, ki he kau memi pa kotoa pe, o e koe stutuku a toloa. E kak mo te whai maro e taha koe koe lava si e ki ofana e whai koe ni he pōtau pule lulu, ke si yong fai fukau ko ni ko e ugua e tau rea tonga ko si pe kai ha. Ta ko e fai e tala monu watu ki he yong fai fukau ki a Briami Riku ka uma a Lopeti ke moe atu. Ka a taimi ku mo si foke atuai ki he otonga tala atu pese mau ofa ko e kai ngai ni Hawke's Bay. Ka te a taimi ki mo te liu mai ki fai e tau feohi o ku taitari rei ki mo tolu. E he kāinga pa mō community o e wāhenga Hawke's Bay. Koe taha e ngahi o ngongo, koe tau koe Prosom Parade, o ai ke whahoko ia i he aho tona ki tahiwa septema, pia koe no koe komiti e na koe a Maria pa mō kautamu koe ia, ko nas pa pa ma ko si ma we lori ke fa no teu teu ke fa ya ki e tau float i he u me ko anga ma heni pe ai u fa tongi ko ko ta ha nga he ngongo ko e fa de fa ma lo ki ka me mi pa a ki na tolu na na si to kon mai ki he lulu ko ni na fa hoko i ni wa top tapu ai na fa hoko ane afi ko ta i lo pe ko o ku fa ma man la ko alu ni ko ki he ki fa ka Vaabure anga ai lulu ko ni pako whamalo atu, e o tau wahenga na e maua e tau pare ta. Pako whamalo atu ki he kakai ko toa pena na usi tokon ki he lulu ko ni na si tataki e Maria, pea Maria Vea na si utokolahi o puto pe kainga niwa top tapu, pea mo tafea, au ma ki nau tolu no kato pe a ki nau tolu ku ya nau kai nga koe pa koe a ku fai ta faka malo pe a koe pare a fa boy koe upua puaka pe a tuku pe ia i niwa tau tapu ke fanga fanga pe ai ke tau oa tuko ke he tau ka hau ke he, ki he hufi koe o e fare lotu e lava le re iai a e ngahe pola pa ka toi toki toi ai pa tau toki o mai moia ki tonga e ki hoko atu a koe fa malo atu ke a fa boy ke a ma a o matua ka maria ka ma a feao si fai a ngawe koe taha o e ngahe o ngongo ka toki pasi ki a ki a maria vea o amana ki foki ke whakahoko ai konseti lahi ai vahenga a community tonga i he whalaite tahawalo septema o kua kamata e mau ke tufa atu a tikite a neongo na e ai ke tufa i he ahoni ka ku te he ku he komiti a maria pa mo e kau whewhine mo kau tangata ke toki whahako no tufa he moni te ka e koe whaka kau kau koe henga konseti koe ni koe hei koe koe tau koe, project koe ni whare whakolo ani ko kulo tonga fai ngawe ki ai he ka pau ia ma fai ngamari te ma te tano fai ki ki ai ko osi unu e ngahi kup fe kau kau aki o nau fai a ngawe ko ia tau tau te fito ki he e ta fai ki koe ni koe o e timi project management team ani ko tatakti ai e muri aina ka uma ches mo ki nau dolo no kato pe ia hangi pe koe ku tau ilo ko kamata unu ai ngahi kore a panga ko ia mo nga i fundraising ko ia pe aku fe mau pe ia ke asio mai mo ba mo ta fa ko ni pure nga o te fai mo ta un au ta to lo community he pe aku e aku tu fa ko ia e tu fa ka to ka to ki e tonga pe pe ko konga tonga i ne pia pe mo hasting flex me ka to e wahenga ko e ko tu i ko apa gua kautama kuna upeu ka ki na upupo mea ia na utolu ka koe aho koe fai ai ai tue mo ma baba ko tau fihi ko tau piloto pe te heka ki tau pe ko te o whanu wharea i hatate tau whaka malo pe ka malo ko te konga pe uongongo ko mao he taimini ka tuku atu mua ki a Maria Vea ke ne hoko atu ai e tau ngahe ongongo malo
2: Ia, malo apito te vita lata fa malo ko unga ko taimi kone ko tuku mai ke ke faya eta a ngongo ki he sikau aki mo ngai ngongo mi he Hawke's Bay tongan community lang for no society o ko atu ai fa malo ko nga neongo ai ngai fatongia na e lava mai o kamata mai pe mi he weekend ai mo mo ua apito a singa we aki pa ai committee pe mo si ka me mi pa ko ni o community tonga ki hono foka hoko mo no foka lele ai weekend le fatonga ko e taimi mau inga fokieni na lava ke lava lele anga hipolo kalama o hange ko la ko a new ne kamata pe apro kalama fra mafana e kamata i he aholo aki me he no kamata anga ko ni okava me he i ho no fae kava ko ia fata hape a moe meia a moe ni iho kau kansela ne nau lava mai ke ka whakataha ki hono pōpou i ai wike lea whatonga. Nei whawhiawhia, pe wha mawhana, ko e pōpou mai, a ki nau tolu, neongo, ko e kakai ko ni, ko e kau muli, ka nai mahino, e nau pōpou mai ki he e tau whaahinga a culture ko e a tau tolu a tonga, ko ngā he mahu inga au pito ke tau hanga o whama mawhai e tau wike lea whatonga, ko ngā ko e mahu inga ke whatolonga, pe tolonga e tau lea, i e tau whanau, ko ki nau tolu ai ka hau oi, pe ko te nau hoko atu ngai ngau e koni e ka hau. Ko ia e whamalo ki he memi pa kotoa pe community, ko ngā ko ngai whatongia kotoa pe na e lava o ka mata me aho ulua ki o au ki whaka osi koni ai ngai polokalama. Ko ngai polokalama whama whana na e lava ki whaka hoko he whanau, pe whaka hoko lele kai o ma ai matua malo ke ngai be mi pa sa malo tau tau te fito ke ngai fa e mangahi a matua ta fa nau ko ngai ha kono pou pou i kanai ta inga mo to koni mo pou pou he kai

0: kotoa ko hape e mau mea oku mau ke o teu teu i aki ai loli. Kai tau tau te fito ki he koe fie mau ta hako ngā ko hamea whakatonga, peka pako hamea oku asi ko hamatala a kau. Koe whangi mea ko nofo mau pe, me me koe pōko ki he aho taha kou whaia e Blossom Parade, o ko nofo mau pe o ngāhi ai whangi matalai a kau. Koe whangi matalai a kau, ko ni koe hape e ku mea o ko ngāhi, o ngāhi ak pēha whai ngā mea, koe mea pe o mau i apini, ko ngāhi ake matalai a kau, ke ulawa alo teu teu ake ai loli. Pea ku kau mai koto ai kau mea mipa ki he ko hai o whainga maalia, ke o mai o whai o teu teu ko ni koe ai loli. O ku mau teu teu i ai loli, pia whakaheka ki ai a mau kau me mi pa moe mau whanau ka ke nau lawa lua i lalo. Ko ki mau tau lewa pia moe whanau tau tupu pia ko me ko tala vau ia moe fine mui ka o mai whanau wako o ku mau lua i lalo whataha pa moe kau me mi pa. Ko taha pene e mau hanga whafufunga i ai community ke mau kau watu i he katoanga. Ko katoanga mahu inga ni i he vahengani i he tau koto ape u whailonga i ai. Me ko tau koto ape ko uhinga ko feitu uko ni koe mea ku i loa a whetu ko ni o ngā i he fo ia kau. Pea o ku taimi o ku laku matala mai ai, pe ko taimi o ku laku o ku ploso mai ai ngahi matala ko ni ko i he funga fonua. Pea o ku whaka o fo ofa no matala, tata te whito ki he matala o apele. Koe matala o pea, koe PC. Koe ngahi fua ia kau ia, o ku meimei, o ku whakatefito ki ai, ai mauanga mo ui i hefeitu u koe ni. Pea o ku maha uinga au pito, koe taimiko ula ku fua mai ai, o ku aonga o ku ngāue ki ai, ai tokotaha kotoa, lava ke mau me ai, ai mo ui. O a o ki he kapa o ke ngāue tu mau ai, te mau ke o atu pe matolu o, whainga maalia ke tuku koe ako, tana ke whana ua whainga ue ko ia, ma ue se eniti, ma ue ko ini, pe ku hange pe ha ma ua ngamo ui e whei tuku koni. Mahalo koe mea ia whika u aki mo te te watu ki he laka koe ne plozo mu, e te vita lata.
1: E te vita, te ki whamoui mai ku mate mai ho.
2: Kata, pome mo, ia. Mano, io fa malo tu e Maria hanno fa matala a no lave mai che fai chi o programma go io hango fa matala e va henga go to pe che pe nga himia go na fa ma fa ka go tau feitu fo ki go hange go tala noa e foi a cau o pe o kulahi au pito pe go no time be che fa no celebrate o ta fa ko ya ko hi ke fa mana tu mo be e te fito e go ma wanga mo u ya o ta wa hen an go ta ha o e o mo go to ki chef ki ta ri ko fa ha fa ma lo atu ki nga i group go ne RSE a be go ka u nga u go ni go i programa a nga u ma go ki ki dobre anga ka tonga me pasifiki programa nuslani oku e foki at foki he wiki kaha u a e kurupu a kisi a me uha maka e kurupu e me maufanga pa te nau foki at pa te hoko amai ki maake wiki hono ua a ke tolu ko e kurupu i a petula tuyone toa pe me ewa pa ufaya te whakamalo koe moe wepe moe ngahi kulupu o kuna o kei nofa pepe kei whae ngā awe, kau wha malo atu pe i e tau whi kau aki holo i he ngahi ngā awe lelei koe na kua whai, pe a ku mau tokanga mau pe ke mahino pe o ku mou mou lelei, ka ke mou tō ki ha ngahi whai ngata o e whanonga anga. Ka koe hange koe tāna noa, koe ngā awe lahi a koe ni ulotonga whai, e hange ko kuru tanoa e Maria ko ke tau fa ko ke fa fa tanoa ti te la ki he tau nga hi nga we go no fa ki fan nga fan racing la la hi go ni ko ki he tana ki ko ni pa nga go ni ke fa ke langa go ni tau fa fa kolo pe ko tau senta go ni kau tonga ko e ko me be ko as me ko ki tua ki e lo ke ta ka nga hange ko ta ki a ki konseti ko ni fa ho a ta valu e pe ko ki fe ma ba ke ki fa manatu ko ko ko ko to ape ko ai ho ofa Pēko pangataha, pēko pānga ewa, o ku re koti pe ia, e kautahi pānga, ko tahin pēko ku ose ai koe tau whua pānga, e ku inga o kuia i ai whika charity, pēko e oe society te ke lava o claim ihe tuku hau ai go umea beo fi mao beke fa mahino o ku tau entaito o ki ai pe o ku mahino o ku mau a ngā ue ko ia koe o ku whaite whaka malo ki he ngā hi whetokoni ako toa peko tau whai tai tau te whetu ka koe e maria pa mō kulupu whantingi i hono whakaukau i holo e ngahi mea ke lava lelei a he whai whahoko e tau ngahi ngā aue ko toa pe. Ko ea ko ilo pe ko ose taime, a ko mago toto usio ma a te vita whai a te whamalo, e te vita pa mō rinta, he omea whai ngā maari e koni ki whahoko ai a e proklama whakaui ke ua koni, a e kai ngā tonga me vahe ngā Hawke's Bay, ka ku mau ofat, malo pito.
1: Pio rinta.
3: Whamalo lahi atu e te vita ni ulata kai umaa foki a Maria Leti. I e whakahoko polo kalama e aho ni, tala monua tfot ki na e iai ai ni ihi iho o mou whanau na e kau mai ki he mau whiauhi, o ku nau kau i he mau pare, e toki whaipewhi tu taki atu, kou hiko e me aofa ki nau tolko e na nau kau he whiauhi. Malo apito tau tok whilongo ake polo kalama hoko.
2: Malo apito.
0: Malo apito.
2: Malo.

0: koi e tautai miku hoko totonu e fa i he efia fini. Pea koe tau programa ni o kuoko, programa ia a e kolis tutuko, a e kolis kotupou, pea koe tautai lelei foki a e faifekau, a moi kau fononga, ki he programa i he efia fini faifekau. Tautai lelei koe ki he efia fini, pea koe ate whainga maare koni ki a te koe, koe uhi koe programa koe a e kolis tutuko. Malo faifekau.
1: Malo re de vita. Pea malo e lau maria e hau eiki. Ka mā e ka inga whanonga kotoa pe. Pea pehe ke paiste ni mo e koris tutu kotoa pe a te roa. E koris kotu pou. E tarangata e te kita o whaitua ka tā ke whaka kato atu e i polo karama o e efia fini. Pea tuke e whahata rotu. E tamai huno i ka ea, a hoa ngā e ne whakao fō. E kukiro e ngutu o kulea, ke tāla e poto, langi langi, e maf mafi a hoa a fio. Ma wofu hake e pongpong fō e a koe ni, mole ato e pouli o e pō, ta hoko mai māma e a ho, e maf maf peia, o e a fiona. Pero mau kau, mau mau kei mau pe, ai mo ui, e maf maf fai fra mo ui e a Fiona. Pe mau mau e mo ui, ra vai ki fra kato ngai ngā fato ngiro toa pe, la mau vai ki fai ngā maari e koen ki poro karama koen e le di on, ki tau vai vai mo fei nā se aki ai he tā puak pupu ai o tua, ku fai e kaha tau fai koroa, ka pe ke kau kotsu tuku, Wa ka whanonga o katoa pe. Atu ke lang lang ia ai o tua. I e poro kara mai aho ni mga ai whatongia katoa pe ku tau whaka katoa. Ke wafa e tamai mai alo. Mai lau maari e maa anoni. Kore ke uhu whangatu. I he tala whakatapu ko tala mo kāpui. I he ngaru e ani. Tātā ke whahokat pea ki yongongo. Mua whanonga nongo, la mua tala monu, me he tau poro kalamani. Ko ura ke ongo ongo, pa maro lahi au pito ke praiste ni, ka mai ko mit pule. A ko sutu ko ia tatori a te roa ni, pa maro lahi he lava e whataha koe he mahina kuo si. Pea ko whaambe ki whahoko atu, ai faka am ko ia mga he mea na faka papau i e whakataha ko ia. Ko hi ko e te wa ki o tau aho ki e tau whou e ko wawe beta i mi. I e wanoa ua fitu ku tau o alwa tueni ki he whakao si osi e tauni. E whakao beta i be ko tau mao e mo ui. Ka rao whaka katoa inga whatungi katoa be. Ana e whawa pāu ia, mo whawa kato e whata koe ni, ko hi ko ngāhi mea ko ia, ke whaha teu teu ki ai. Ko hi ko tau aho, i tau ho au. Aia ko e mahi no, ko e haus ko ia, pe ko e taritari, pe ko e whakalere ngāhi poro karama ko tau abe, tau aho, i he tau ho au. Aia ko whaha kato ia, e mahi sau te. Pareo Goliath B, go hi, go motoro toa B, ngai klupu, mo ngai korisu tuku, ngai potsia tiko toa B, ke mo riu teo teo mai ki ai, go hi, go hato tau aho. Ai a koe aho koe, e whakahoko ai, a toko naki, a tā tolu koe ia o whē poeri, o e ua noa ua fitu. Ai a koe ofitaha pe ia, ke o tau aho, ko mao hangapeo, prawe o iloi. Koe tau aho e a ta wha koe a Februari. Pea koe au fitaha pe koe ki a koe a. Koe tōna ki a ta toru e wha katoai. Au tau aho i e tau pōu. I kai ke ngata ai koe feitu na swa mawia he whataha komiti pune e whai ki o ta huhu. Koe kawata ngata o ke nani. E whakato ki ai, ai tawaho ka koe falai te pai te koe a tahawa e fai e bea e kua peohi i he pō koe a mō falai te pai me kua peohi kua tō wako pē mō kātoa e koe tutungu i ai pē i whakawata ngata peo ke nani i he pō falai te ka ku whate poro karamaia e malanga i ho tawaho Bea koe tokotaka koe ko upa amu ai proklamani ke ne maranga i koe tau waho. Koe pureako maloro. Ai ka pureake maloro koe ni ka whai pekau toke tā te wita pāre whau. E kui ai e tau wako, ai tau tangata. Nā nā wako, i taimu koe ni nā e pureako ai, ai whai pekau koe ni. Tau te kia hana whainga maarie ki tau whio hea i moia. Raia ka koe whaifikau sea e ni a wawa u. Pea koe au kwa ame kou midi e whaife tu tanki ai wawe taha. Kou hi ki whainga maarie i hono taimi. Ki wholau mai ki whakato e maranga i koe a tawaho. Kai teuteu mai e wahe saute. Hi ko tau tolu te tau hanga o whakakata no whalele pro karama mo no house koia a o tau aho. Ai ai ai ki whaiga maanie ke tau toki whakataha whakawahe saute a tau tolu pe ke tau tala noa ko hi ko e mea koia e whai i hono taritari pa mo no whalele a e tau pro karama koia i e tau fo'o. Ka mō kātākia e ka o koesu tuku o toa me, wai saute, ngai whetu, ngai tō ako, ngai kropu, ke tau toki tā noa ki ai, ko hui ko e tau patongia ko ia ko tau aho, ki he tau ko au. I kai ke ngā tāi ko e tau proset ko e ki ha kumi ko ha whetu o pe ko api, ke whai mea e tau whai patongia, ko tō ko mō mea ko tō abe, ko hui ko he lolo tonga ni, o ko kei ki aha whetu ke tau whakamā apo opo ki ai. E tau whai whatongia, mō ngā he poro karama ko e tau koe sutuku. Ko i au kei hoko hoko atu pe, e tau whenga paanga koe ki ai, ke tau protect ko ia. Ko i au kore atu pe, ke ngā i whetu koe na ko uti kei ke whakakato. Kato te whetu ki o kala nini. Whetu koina ku mō māu, pia whakahoko mai be ki whakakato, ko hui he ku whi maurahi au pito. Whi maurahi au pito, kai ki aha whetu le lei, ki tau whamā opo opo ki ai, ki whai me ai, ai whai patongia, pia mohono tauhi mō no tukanga i gina, ai ka waka tutu ko to ame pere ki ngatai mo te aha whainga whorau ma whai umea ko ia e lawa pe ke tō ngai a ki umea ko ia. Ma kai ki ngatai ko pie whakahoko atu pe ko hi ko mo tō ko to ame o ku iai ha mo opua o mo paanga o tokoni ke he protect ko ni pe ko tokoni ke ta umea wha ko isu tuku e lawa pe ka rekot pe ke sai, rekot pe ke māo ko hui he marama pe ki ato ai receipt me tau tau paanga ki mo rama a claim aki me Inland Revenue o mo receipt i koia. E ko hui ko mo hanga pe i roi ta osilesi sita i he pureanga koe ni nusirani koe society ki tau tau. Pekai ke ngatai o kai pe mo e tau whika ke tuha wahenga pa e lama pe ki ato receipt ko ia ke mo claim aki aha mo whakamore pe ko mo tokoni ko ia kwai. Ka koe o kata ki uwhi maa pe ke maa mo maa bom po ta whaan ko ia ko hi ka koe whakailo at pe oku marawa, oku lawa le lei pe ki ato ai receipt ko ia ke whakakata pe claim aki ha mo uteki ko ia me Inland Revenue. Ka koe kore atu beia ko hui ka ngai whetu koe nao ku mō māu. Ka tifiti o ranini pia whahoko mai mbei ke ngoske i tari. Kuhi ke lawan ke whakato he kuwhi e maurai a bito a peitu ke tau whama a bobo ki ai. I kei ke hata e kuwhi e whakamalo po ki ke komiti sipoti. Koe ke komiti sipoti hange koea kumu hanga ilo i kau ko sutuku rotonga lere whakatuna men. Agapulu. Ai koe time valu o kuna u kau koe ki ai pa rotonga lere ia. Ano tonga lele atu e taimini. Ka koe whamano ke komiti koe ni ae tuna meni. Koe hika na upiki ap o whalele ki mea koe ni. Ka na whaambe ki ke taki mu ai te vita. He koe hika ta wha taimini koe na e kei mo uika no a pose. Na e lele lele ia upito ae tuna meni koe koe he taimini koe ia. Koe koe ki hataha e toi mahe niange me whalele ae e koni ki aga puluto na me ni ako koe. Ka uwhi marae o toko ni ko hi koe umea koe ya. E ko wau ko wha matalat koe ni ko manatu ki a noa pose. E taimina e whalele koe koe a e tuna me ni koe ya a e aga pulu. Ka uwha marae o peke i komit koe ni. E na u pick up ke whalele koe ni. E ko maha winga. Ma venga pito ko hi ko tare ni ti ko ni ai fa na u ke na u nga a nga aki pa ko hoko ni ko ha me le le ya pito e ga nga ta be he ta u ko tu du ku ka ko e fo nua la pe tonga ka ko no silani u pa no be ke ta u ko ni ai to la ko ya ko e ta u ka u tonga ko ka u ve ti mi ka o pre ki no e fa fi fi a pito e fa ma fa na pito e tau whanonga o tō rahe, e tau tamaiki, e tau whanau, o nau kaua te he timi koe ia whakonoa anu silani, ko hi koe orapre. Kaku mahinga bepa e tuna meni koe ni, e lawa mea whakalakalaka atuai, a whanau, o whee beha, whaaki pepa timi o nau kau miai, e lawa mea o miapi nau tolu ke nau hoko atuai, ki hato e timi to e maarunga ange, Pea whakaraka i be e na uwa inga, o e nei aha pulu, o au kui ha taimu to e saiange pa na hua tu o kau e ngai ki milarahi, pa au ki oro pre ki kau papi e pia bito e tau whanongo, ko uia kui toa toa rahi e tau whanau tonga, o kau he timi koe ni ai oro pre ki. Ka ku pa maroko hi ka tuna men koe ni aha pulu, o ku ulelele i be. O amanaki be ia ki osti Mako maina ka tu upe, oku oski ai e tuna meni koe ni. Toki mau ha wha haike iki o eki wha matala koe apa e toki wha hoko atu pe. Porokarama ka hoko, ka kurene lei me a eki tuna meni koe ni. Oku wha maroa bito ki e komiti. Ika ke ngata ai, ko hui koe Ongo ta whaki la lahi e ne ua, o nofo atua e koe sotogu. Koe ta whaki koe o e sipoti, mo ta whaki koe musika. Aia koe ngō ta whaki la lahi e nia ke mo ui koe koe e tangata, mo e anga koe koe e tau whanonga. Ika i ngata pehe e aha buru e sipoti, ka koe ta whaki koe o e musika. Ai ko maro a bito ki ka miti ko ni ko e musika ba ko maro a bito ki e loya ta rupi manukia chanko e ko hi ko fai be feinga na lava ke mau ha seti me ai fi ai ma maro pas ben ta ko fa maro da ke ta le kita mo na do le ko miti e ke ipu ke puke ko ia ai fa nau e ta fa ko ni musika e ta fa ko ni oi fi e gwe ta le ni ti a bito e fa nau ia a ta dol pe ga ta pe fa nau ka ko su do ku ka ku ai me fa nau ia me ka ko su do ke pe me fa nau to ga be pa ku ata pe ke na ka me na dol ia ko i fi ko ni ai ma ma ro prosperity ka ko no fa ho ka te ki mo tol me to a kalani mo tol ba ta ke ke pe mo fa na o mai ke ke o klel le le pe ai ta fa ko ni ko ko ma ma ro ras pe ni ta fa ma ro ke lo ya ga ru pi ko hi ko to ko ni mai ko vi ke te ma pe ya ha me ga we ke fai ai koe ai ki koe ni, mea koe koe tamai ki. Ika ki ngā tā eko kua mānoa bito ke o koe tama koe tama kai hiwa koe na o nea ngā a langi. Langi mausia, koe boilo pe koe tā o project koe ni mo Marceline College. Koreshi koe Marceline. O ku ana pe ke ose ai koe i contract koe ya, ka aku whamano ka langi ko kuhi ko ne puke puke ki whainga maari ko ni. I kai ke ngata pe e he ne a ko e ko e ko e whanai ko e whaka a mea me ko risi ko ni maase lini ke a ko e e whanau ko ni i eisi palasa. Pa e kai ke ngata ai mo e toi ngā o e ko e ko e tunga whasi whakatonga. Tunga whasi whakatonga. Te ako whamano a pito ka langi mausia. Kuhi kono mau taimi ke whae ki i ako koe ni, pa kai ki ngata mea ako a koe koe tamai ki. Ka e lama he ni mahalo be, tauni be, e mau ai a certificate pe koe ha a qualification ni, e lama ai ki tamai ai ki koe ni a langi, o resisita, i he pure anga nusilani, e sa teacher, koe whae ako musika, koe whae ako isi, me aifi. Paka taim ko ko e mao ai ko ia, pa e ata ai ke ne hato e whahainga korisi pe ia, a ke he ku ne osi mao ai lesi sita, e se titsa, ko e whaia ko ia, e ta wha ko de musika, e ta wha ko ne if parasa, ke ne to tonga ia to ha to ia e korisi ke he. Ka o ku whawhiwhia a bito pa wha maro ke e tamai o ko ni, e ne mau whainga maari ke whaiatu ai ki rako ko ni ako e whanau ko ni e Marcelini College. Ka ko e pai porarama ko ni ko e tōko ni pe ia me e potungawe ako. Ki e whakakato ai ki umea ko ni, ka ke te au ko e whakalakalakalahia e tau project ko ni. E ko si tutuku, ke toi aha mato e whainga maari, mato e taha pe. E kai ke ngata pe he tamai ai kua ni, kai toi marawa pe ki a taha, i he kau whaifi tonga koe i he ni, ko e hui ke hu he porokarama pe he ni, e lawa lewa ke le sita ia, i he mani. E ko te le sita pe he titsa i he New Zealand government, pe a koe e lawa pe ke te ngāo ake ki umea koe ia, i a feitu pe i mamani. Ka koe a koe a maro be he whakakato ai ki project koe ni, ka ku lelelele a bito be, e koe kontra ki maare o spe e tauni, o so whak be ko hui koe e stip keiti ke e tamai o e koe ni. I kai ke ngata ai, o kuto e palani pe whaki ai komiti koe ni ia, musika mo i kau koe stutuku, ki he tau fo au ke ne nau hosi hasiwi ifi. Pai whainga maari e pe ia ki ha aifi a ngahi pai anga rotu a feitu pe ia te na wala kau mai ki ai. Ki e si wifko ni ka kono whakai ki ki mo ono taimi e toki whanongonongo a te pe ia ki. Pe ko e pai i a mo whetu ki a ho pe ko toki mui atu ka pai e teo ki ai mo mau ai ki mea ko ni ka ku pai talanoe ki ai ki whakato e mama loa prasperi ke nau hausi a si bifi i e tau po au ke ngā hifi ko to tonga ko to be i Nusilani. Pero pa mala a bito ke ngā ko ni pai i e komiti musika ko erne. I kai ke ngā tai ko e pa mala rai ke ngā hito wā ko. E kou lawei pe, pa lawei pe, kou miti ia, ai ngahi tō koni, ai ngahi tō wako, nau aluhanga ton pe, nau tō lue ke pule ako, bea bo ngahi si mao koe, ai koe si lolo tonga. O eo wha mano la, he tau bito ki he ngahi tō wako ko ia, pa ko pawhi fi a bito ia, owe tuku, owe tuku. Koe ko loa pe, ke tau whema ino aki, pa mo kei kei ki ta ofi, pa mea mea pe he, to koe koe o whaia, me toko ni ia hapainga taimpe, pa koe o wha maa lorahi a tā bito ki e ke ngahi tau ako. E tau ako i anō whaka kato, a e waki i projeki pe koe fie mao, o whai mai me e korisi loro tonga. Koe ia o e tuku e ki umea koe ia. fai ngā mārē me motor, ke fai aofa, fai tokoni, pe a whaka kata mea. Koe ofa, koe ka mea e ke whakamālo hi, koe ka mea e ke wuki, koe ngāhi mea koe ia e, koe arake me loto, me lau mārē, ke fai aofa, ke fai tokoni, fai. Ia, koe ofa mālo lai ta wita pe a pōpō wat piki ai, ma bēge kōmiti, prestenī, ba mai kōmiti kūne, ke ngāhi tō waka koe ia. Ko pai koe u mea koe ia. Ke oa tuku. Pakulawa, kakakato, pakakato, pai peke lelei, pake kakato. Ko tu e whawhia whia apito ia, ke koe slora tonga. Ka mo tau tolu koto ape. I e pai ngai whatongia koe ia. I kai ke ngata ai, ko pe whaka ilo atu pe. Ko hui koe u kore koe nai whai koe koe pe a mi e... Whare mohe koe son Tomasi. Da mo loi be ko na fi ma wa mohenga mohenga ke fare mo ko en son to masi da na kai ke lava ke ke kumi heni kana ai be ke se ni ti fa ma ro ka motor ko to be ngai fe tu buena na o ofa mai ko ya pa ko i lo be ko ai be ngai fe tu na la ta la mai de na to ko mai be na si re ni ta ko ni na fi ma wa pa mi mi tonga ko hui ke whahua ngai suri ni ke ngahi me i tonga. E, pa kua whiwi a mito he marawa pe ia ke ngahi me i tonga e nau mohe ngā. Mea ka koi au pa ilo at beka te motor ki mea koi ia, tas wha kato. Pakai ki ngā taiko pua maharoa ta pito ni he community koi i Hawke's Bay. Tapu kau kori stutu kui ai. Ko maro da bito ke community ko i hotspei ko hui ko e tokoni i he tiu ta ko ia pure whaama a wira miliku na whanonga atu ko hui ko e te maa e pou ki whaama a whaamaro da bito ke kautaki e community hotspei ko gai maga ukorisa tuku ai i he pou pou atu ke ki mea ko e nai hawa e pure whaama a wira miliku o maro a bito e ofa pa maro a bito a e toko ni. Ka ku pa maro ni kohi ka mo tolo toa pe ka koe sudo ku i e whau hano inge ka toa pe. I a beha ngahi o ngongo ma ha imea e to e tuha mai ka tau skiri tari u ke i o lau ma au ku i ha moa ma hana pe ko lalo tonga e toki whoko mai ke ne toki whaka kata ta tau ngahi umea ka toa pe i e tau. Pau e mai ko hui ko te ue tau ahau ki e taupou. Ko puke whainga maare ko ni, ke tala monua tupe. Ko hui ko a pongpongi ko e sapate tamai. Ko tala monua tupe ki e praiste ni ka maa ka uko sutu ko toa pe i Nusilani mo Mori Foki. Ko hui ka mau pausia a pongpongi. E mo mau ha sapare tamai fie fia pa mo ponu mono ia ko ke te imoto. Ia ke ngā tai ku ilo i bea ku ea e kau koistutoku ku nā u tōtau e pono anga. Taka anga e tau mo ui ku pa ube ke pehe e ka ngā tai mo ui e tumu tupua. Taku nā u tata alo mai o mo tōru e nā ko tau tōru e ni ngolo atu e tau pai patongia ku hi ka kahau ko ia. Ko ia e kupua maro atu. Ka te imotoro ko toa me, mo e tala monu atu, e sāpate, hopa ke mo maa sāpate whiwhia, o pon kersia, a mo sāpate tamai a pong pongina. Ko e koe ea ki whanonga nongo, me o ongo tu atu te vita, ko whamarot maa ku ose taimi, ka whamarot a bito he tuku mai ki whainga maari e te vita. Whalo.
0: Iogo whamarot moi, maro a pito, la valeta po kama ki e whafini. Oia ko whawhawhanga tō, tā manua tā pika te koe, ai, sabate tamai, a pongpongi, pa mō kāu kōrisi tūtuku, mālo o pito.
1: Ia, o whātu e?
0: O whātu. Tāpitai ni, o stawiniti e wanima, pe a mei he whā, kāu o atu ai pē e tāu tituaki goni, o spatau toki hoko atu ke tāu porokarama koia au kohoko, pe a mō manu fotu, pe a mei he kau tutuku ko ia ai mate mātonga maro.
2: O kumalawa ke wesi ai community i e wa inga whakatupu paanga. Ka pau kuke ho haa whikau aki mō koe pe ko hataha kehe koe uhi koe gambling, pe o kuke whakatoka ngai o kuliliu hono ulunga ngā mehe anga mahe ni, pe o ku asia i hanga hei whaka ilonga, o hataha o kuwhakafufu e ngā we aki oi paa ngā, pe kore paa ngā, pe talanoa maupe e kiewa inga whakatupu paa ngā pe tā misi ni. Koe whaunga lele i taha ke whakahoko ai hatoko ni kie ni ihi pehe ni, ko hono talanoa i oi mea o ku hoko. Ie taimi o ku talanoa i ai ai palopale mani, ko ho toko ni ia ki ho kao ngā mea pe family, ke nau maue toko ni o ku totonu ke whakahoko kia teki nau tolu. E malawa e Pacific Gambling, o toko ni atu whakafou ihe telefoni, pe koha talanoa fesi o faki, o ku whakahoko e ni ihe whaunga whakapolo fesinale, e he kao ngā aue whakapolo fesinale, pe a te nau malu iha ngāhi whakamatala whikau aki mō koe, pe a moe pōtala noa e whakahoko, pe a okuta e totongi foki. Ko ia ka pa oku ke ilo hataha oku fie mao toko ni i he tawha aki koe ni, pe ko koe pe, pe tū taki ki e gambling helpline, i he noa walunge au ono ni mawha ono ni meni mā, pe ko ho o text ta e totongi ki he walu noa noa ono, pe ko haokumi toko ni ki he safeguard.org.nz, /support.
0: Whainga maare koe ni, ke o atua i a ki whanongonongo fo i mea kai koe ni. Nā toki tau mai, e mau fo i mea kai mei tonga, koe fo i ufi, koe kau meire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo i talo tonga, koe fo i maniok. Ko ia, whetu utaki mai ki he fika telefoni koe ni, ki he tu asila te ke mau mea i, pea mo hono whakai ki i ki. Koe telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa.
3: Rongo eki ka tumua ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kua toi be whanau nongo ki kau mea mipa. Whakatoka ngai ange mua. Koe tau polo kalama a whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ai be ia he Star Hotel, Tua Sila, Toluhi Vaua Great South Road i o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Ua ono a kosi wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo aloha le rei taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tau le kere ka kotoa pe o loto au kalani mo me mai ki he tau polo kalama fra ma alo si no mo fra fe hoi ko mo le rei mo mo i fie fia mo toia we the people fa papa tu pirikita noa o fisa fetutak.

0: ya ko fra malo ke te ko ke ho fra mahino mai ta fagoni pa ku ke ata pete pile ka motor ko ni o mo fiela va tu ki ai ko uhi ko komiti na ko mai e manu e ko uhi ko ko ta fagoni ka ta ho ko tu pe manu to eta minite nima pe a to kilava nima ke ho ful pa to kilava ta por kama ko i lo pe ko mo ua e fia fini ka ku ke fa loto ke fa kakato pe por kama ko ni man ko e lava leva o ku ke lava ke ke hanga tu mai a MC pe a pe ke fa rafe fa lang lang ko ni o ka to anga i e fia fini ke ta u fa va kai kai man ka tak malo
1: Io, koe na pe whakaranga koe tau MC, koe tau toko taha tonu pe koe ni koe tau maheni ki ai a Sene Pulu. Pea koe pa mohono co-MC, kataki peo ku ngalo iau a hingoa e tau iu. Koe ke iang whala, kau nau e tena hatataki a ako ia. Pako hangai ku lawe ki muan, o kuai e kau whakafe whakarangilangi utu kei whemau ke confirm, aia koe vave taha mahalo koe weekend, pe ui ka auko confirm e kau whakafe whakarangilangi, pa mo e kau case speakers, hangai koe ku lawe koe ki mua. Kau kore atu peki he tau kau whanongo, mo he tau kau pōpō koni ki he mate mātonga, ke tau whakahoko atu pe i he ngahi social media, pia moi pia mena kuna promote lahi au pito ai event koe ni. Koia koe whakamu pe koe i he next week pe koe honoua, ko mahino le le lewa i konfema i upolo kalama mo nga u prafe, pa i whakahoka tu lewa i he ope, i he tau nga i polo kalama kege.
0: Io ko fa malo at man we malo apito mahino hange ko ni ko ka fa fa lang langi hange ko MC to at pe fo ke tota ha pa me fale ni ne fa ye nga we ko ni man fe fe leva o ko ai ha fika telefoni ke tu kuatu ka kina to lu ko ni o ku che ku ko ka te che ku ha u ko na fa manat mai o mai e fika ke fa ya tu ga fe tu ta ki man pe o mai ho fika pe ko fika u ri pe ko hai a ki mo to lu ko ni o mo tu u o ka fo ka ta nga ta ni mo so la ga ai a man o me me si poti ko to a o ku ka we to ko ta ha ni i ho no to ko ni i ki ta to lu i he mea fa fi fi ai fa ni ku ai na ha nga a fika telefoni man ke fa ya tu ga fe tu ta ki malo
1: Io ti koe io e tokat pe mo e kufika heni koe e fika toto telefon toto koe noa ua fitu ua fa tahahiva noa ua fitu ua fa tahahiva koe kufika ia pe te mo fetu taki mai ki a Will Wolfgram koe noa ua taha noa valu taha ono nime nima valu nima Noa ua taha, noa walu taha, ono nime nima walu nima. Ako fika ia Will Wolfgram, o kukau e koe enu kune tataki ai ki organizing committee, ke fetu tak me pai peki ai. Pai toki mao at mea e whakai kiki, he kupau ke o kai puka i he online as well, ka koe ngofu. Fika ia mahalo ti e tuku iat ka ki maua ka pau e fetu tak maha taha, ke mao toki whakahoko atu anga hi whunga ke heke he koe ni koe tena ukau mai koe ki he katoa anga.
0: Io ko famalo atu manu, ko fika manu fotu, ko noa ua fitu, ua fa tahahiva. Noa ua fitu, ua foi fa e fa tahahiva. Pia ko fika lewa a wili a Ufgrim, ko noa ua taha, noa valu taha, ono nima, nima valu nima. Pia ko fatonton mai manu, pia tonu a fika wili, ko malu elea bito ho fika, noa ua fitu, ua fa taiva fika wili ko noa uata noa valutaha ono nima valutaha te ton be man kadaki
1: nima valu nima e voi be
0: ko ya nima valu nima
1: io
0: ko lau mai te lau
1: te lau te io ko noa uataha noa valutaha ono nima valu nima
0: ko ya malo man mo tol ko ya fie mau mo fano ko mai ko fie mau ha me afika waki pa mo tina ko ni ai mate matonga ta fano ai ko ngo fika na te mo fetu ta ki ai ga man foto pa mo wili uf cream o ma mi ai anga hi fika ki manu ko atu ai pe ka te ko ka pa te ya ha me ke loto ke ta na ki mai ta ke ta na ki mai ai pe manu ki he tapol kama he fia fin ki mua pe te tuk mawae, malo.
1: Iyo, malo te vita, malo pita mau whainga maari e, ke whai hara ai popo tāno koe ni koe he ku panaki pe ai, ai kātoanga, ki he aho hongo fulu koe na au katopa, au kwawe pe aure taimi, ta koe ai koe whakamalo lahi atu, ke ono tuku mai whainga maari e, ke toi whai pe ha whakamanatu, mo no toi teke teke pe au tau kaumate mātonga supporters, mo tau community, mo ki nau tolu kotoa pe, te nau whie lava mai ke tau kaunga whakataha ono, ono celebrate e tau whanoa koe MMT. Pea koe ka ono tuku eni koe, koe o se tau ni e hoko atai pe, hoko hoko atu ki ono whamanatu a ki nau tolu koe me i he tahiva hiva ni ma o toi whai mai ai pe ke, ke whamanatu. Po katoa ngai ki nau tolu na nau wainga ma MMT. Malo apito te vita e mau whainga maali e ki he whiawhini. Malo apito.
0: Iyo ko whamalo atu e manu ufo tu i he fiafini la valele e por kama koni pe guata e pepa mo kore ko uhi e man ko to nga ko ni o a wai pe te ma a fenga ma pe pole lul mo tonati ke o atu pa mo fama na tu atu a ta fa ki koni o tina pe ka ko me a si si ko fu me a la hieni ki te ta to ka kai tonga ko uhi ka weni he timi e man ta o fai e ta timi a ka pulu ri ki mate ma tonga ko tui e tuua e kāinga ke whai ha poupou i o e tawhako ni. Koia ko whawhawhonga e be, ai polo ka maa, pa moe pure, mo kau ngā ue, ha whakamālo ka te koe, i he whawhini, ho kau mai, ki he tau polo ka la maa e manu moe talmanu, ki he ngā ue lahi konu a mana ke whakahoko. Mālo apito, talmanu atu ai be,
1: Mālo.
0: Pa moe sāpate tamai ki a pongpongi e manu, pa moe kau tutuku kotoa be, o e mate mātou ngā whatawangi ke mo mau, ha sāpate a fonu monu ia, a pongpongi te mo si o ai peke ka una mo ngawe la ki mo amanak fa go malo apito
1: malo malo apito te vita tu afatu
0: tu afatu malo man o fatu ka te koe koe tatai mi ku toi tau minite tolu ki he nima atu pe fas ko ni mo tau tai tali ai ki he tau mo famana tu atu ka mo tolu ai tina ko ni a mo famana tau fa noa o tau timi akapulu mate mātonga malo.

0: Pi mono tu wan jan dai mi komen ta wa ki ta tam te chlai fitu ko to mai hoki swaina mo tala mo ta wa i te afi te ne ta lo swaina
1: tala fa fala fa tala fa so kilo ki te ka falo no to ta to i te fia singali te ni te solo con ila to tala mai lunga i te pi mono tu valu Ti ngai lo ane whakatu ai te whamanatu ngā te whakaapo Tuvalu Art Festival o na tū langa se lei o te tau waso ka ne ka matalo at whai ngā mea ma te tai mua mua a te whamanatu ngā whakawhenua o nganu i whuna fu te Tuvalu. Te whakalau e whane e tino whakatawa polakalame a te whamanatu ngā ke ma whai o a fia tu a tino mo malo mai whenua whakatea ko lāne o kua tuwawe. Ko lātou mai nisi whenua i lote Tuvalu ne tū maua vāenga tāua lātou ko tu sanga fa fia fia nga mut fa manatunga i loto ya so eli mat fa manatunga te nei te fa sia di ai longa mo nga lo tu valu tala fa solo mo tala o tu punga fa tasi mo ta mo fainga fa ka mau mau ya wala fa technology i tu mo nga no ma sani pe la mat ta ta nga la papa carving mo te fainga te fa longa fa tu ako in education ko te mere mo fa yo kwako fa ka O aku aku ka e tuku atu ki tuku pulanga fōliki mua sa mai mua. Freo soane whakamaratunga tēnei te pui puinga, mo te whakamalo singa o te anga nū, mo te ngana tūvalu, ka ki tuku mau te iloa, mo te whakalo alo tuku pulanga fō, ki ro tau tofi, mo ro tau tupunga. Ko whea ngai nei a te Immigration New Zealand mo fasili mo iloilo ngā tau tupe, mai tua te iloa atu, me ni whakatere ni ofisa a whainu mela, e uinga ki te tupe ni whakasao ngina, mo te lasi o ngā luenga ne mawhai o whakatino e se polo tieki, whakateknolisi, IT, te lai whakatau tau ki te tolu se lau, tolu se fulu ono miliona tā la. Ne talia ni te Minister of Immigration, Erica Stanford, me ne isi ne mea se ki te whakase ao nganga, O tupe whakatautau mō pūlenga ngā luenga ke mawhai o whai whakavave ka e whakawhai ngō fie. Whea ngai atu mata ngā luenga, i lunga, i te kīnaunga, i te whanomālunga, mō te iwas fulu miliona tālā, i te teo ngā tupe o visa mō te tausanga nei. Ona te sūlanga tēnei, ko te ne fuafua ke toi loilo a tongi o visa i te whakauti inga te tausanga lua whelua fuluono. Se ngata iei, se ki whakaasa mai ni te mālo, whakamatalanga ka atoa toa i uinga ki nisi o tiu te tautupe, e oko ki miliona tāla, ko lai fisikotake ki nisi polo tieki, IT, ni whakangata ka ni se ki whakatau nō. Te taimi tēnei, te whakaputonga fse oswani World Vision, Ko te tuku mai se whakapulanga whakavave e uinga ki tamaleki, ko lan mawai ke atea mai le tau kāinga mai tua te lo maanga lasi, mo tu lang whafua sei nepo. Le whakai loa mai ne lātou, me ko mālunga nei mo te whakamataku ke mawhai o avi whakapangata, whakaungangina, i me whakasawa tamaliko nā. Ko te mala tēnei ne tupu ne mate a tino e silinga mo te afe, ka e sili atu i te wha afe tino se ki maua. I whakatautau me tūsa mo te lima sifulu afe tino ne pokotia i te mala, ka e awhi i e tamaliki e tūsa mo te sifulu fitu afe. O tali atu ki te whakalavelave tēnei, te World Vision ko ngā lue whakatasi nei mo mata ngā lue ngata mālo, i whakatū waka potukau pui pui mo tamaliki mo ka ainga, whaka ngā lue polakalame, Ke suke ka e toi whakatastasia ka ainga ni maawae ke atea, ka e tufatu whātufo ke afsosoa ni whakavave. E pe la mea kai, mea whale whafua sei mo whale nofo, vai inu mo mea tū mā. Ko te whakamoe moe ngā sili o tau ma whainga ko nei, ko te pui pui ngā ola tamaliki mo ka ainga, ka afsosoa ni te toi whakafoki atu, O la tau si o la ngā saunga le mū, mai tua te malamata ngā tēnei. Toi tāna, E walo tīmu mai atu whenua te Pasifika e whakatau whai nei sā mō te soccer OFC under 19 Men's Championship. Mō te whakamoe moenga ke maho se tasi o vanoanga mō se tokolua ki te FIFA under 20 World Cup mō te sausanga fō te la ka whai ko i Ashubai An mō uso Pakistan. A New Zealand te lan maan maalo i te championi, talu mai mua ka ne takitak ngila ne te coach ko Joy Say fi Kera, e nofe te Paul B, whakatasi um tahiti fi i tim Vanuatu. E au fia i te kau o New Zealand, an ista maliki ta hawhau, ko la neoloaka mai te prokalami a te under 17, ka go tinei ne uluatu ki tu ulanga o saka o whakaprofessional. I New Zealand, Australia, mo nisi whenua te lalangin. Skasi mai ne tia tia kenga te nei se sawa proklame mo tu planga tala vo te Pasifika te life so swani ki te whaka tupua ka o ta maliki ta whao ko lai mawhai o sere tau whenua i tūlanga mālunga o ta whanga whaka te lalangi. Ko nā nā tala tūvalu mo tātou i te fiafte nei mai lunga te pia monu tūvalu whaka tau mai kunei nfia fiaka tau koutou pas tau o te whitau tātou ki tai māsani pia nei te vaias fō. Ni whaka tau kātus tala nei suena lisati mai lunga te pia monu tūvalu Tēnei whātou whātu, whāwhitain whakalongu mai, manu e te fiafi, tō whā.
0: Ia, mai kunei suena, whakawhitai lahi mō tala ngāni, kunei whakalongu longa atu ki ai jafiaf tēnei. Ko alofa lahi atu mau mō lini tāi, te wea fiaf tēnei, ia bai asa pō ko, ko whoki mai asa I pua mō molia ki tau polokalame, kā ko, ke hei, happy Father's Day atu ki ai lai, ki a Lisa, timu te asa tamana te whata, ne? Ia.
1: Whakawhitai lasi, alofa atu whake ko ulo mai kuna, manu ia ngā luenga.
0: Ia, tau whā, manu te pō.
1: Ia, whā.
0: Whā. Pimo no tuwalum tena taimi ko mai neta wa te lima nei minute te kanga te July fitu I a koi tue tātou oa o whakalongolongo atu hoke ki ki tala mo sorry, mo whakapulanga mo te afepte nei ke rone ko ulo mea tupu I tau community kai whakalongo mai ko ulo ki te pehe tenei te wholaha.

0: Nga mauri mena parana pia mena kita pasang mga New Zealand, tinga taka mauri, taka itau kasi mga bera ni kaya sepoi ngon tembaru. Anto ko ngayo pun te, ni mga kaya pungin tanam kaya na tepetemba, nmuan tu wiki ya tepetemba uwa tanga wapi mga nuwa. Sila ni ngamin na rakao ngoram na studio, te in Charles a ni tatu ni. Rakanta ni nga pa kona timba na nonira, nunga rakana pa na rakata urai sa sani kapanin, ani katoka yohan tako ngorai yo ibu kimi. Rata iya sinamu sarai pun te awo antumani ngapung, takai tahu lagi nak jalan tanah orang nak ke kamera ni dan tak boleh ke kamera ni. Happy Father's Day nak jalan ke pernah all fathers around the world, especially our parents and our working hard parents, especially our dads. Tetap boleh kamera ni. Kami akan ambil yang kita pas. Iman esok lagi awak senang kau kira dalam program mesti tanya yang wakil. Aisyah lagi kan di lantai te pasta enok tahu ni. Enak tengah tengok orang. Oh, ayo Charles man, ini tadi PM man, kira.
1: Ya kama uri kong koi ero kong ora ina nun roiro in te tairi kia iu. Nara ni Yesu Christo ao kona me uri. Ai us pangara me nana tea ka tea tua ipukin te pungei. Me roko ni mokoro na te pui mea ua ao ke puna hae rua iwa. Ai ka ngai tea kan teki puei. Ao ya kua ua ia tuang kami pai kia koa sota kia i te uang kirio i oan naa pene pene. Ao anina tea kina kina pe iei te pea karoia ni iei. Paka nuri ngana. Si pangara e kakawa ki te teaka e kaangai, te makuri ni si tua roi. Te makuri ni si tua roi. Amaisa i kātara te makuri e karoi e te ine iyo, paapun te makuri ni pekate. Inge nane, au e puni ka parapara ki e karoi e te ine iyo iron te uya, paapun te makuri ni si tua roi, e na siku urori ngakina ina non roro me roro. Ngai wawa ta yan ka para para ki ta yan taratara yon na yu. O sa kunan rei tang kan neri ki meron na yata pini ka roya taan ka iririn chero ni yuta ya. Mea tempayan rom. Iro ni Yesu. Awa taraya pa yata pini ka siki na nui yao meta na narei rei. O naro na ni meo. Ina puni yei taka nga nga na kun naro yan ka iririn mea yata utea ka yuta ya. Ngka na pene o meta nungo. Iro ni Yesu. Nje tai ere karo ye na makuri stua roi je ne yo. O ye tapi ngai ni ko kora ki ngani ka mani ani Yesu. O ka metiana. Puna yo te pa ye na rikin te wa kin tau te ka. O ne ka iriri. E pon si tapi mero na me ka rikira ki ana ki e tapi mero na. O ka rikira ki ana. O na ki tapi mero rikira ki o ka pa ye a meta. E pon taraka na makuri je ne ka roi ya yo. Men na ye jera ta ni ka iriri en jero ni utaiya. Me te mpaya en roo mba te makuri ni pekate. Ipikina nki epo ni pe ni riki nanu iya ntangira ni karikira kien. Epo ni naru iya rinanu ni makuri nao ni kai. Me pepeka ni kawai. Na konda ya na karikira ki ya wame ta rinanu ni makuri nanga. Awan situa roi. Epo ni riki te makuri ni situa roi baka kaunta pe ni naru iya ndiipuaka. Me ni penga wame ta. Puna iyo pukina ya uwa yeye ni karikipe ni makuri ni kakaya nga ni katoka nana waki ndiire Yesu. Ni kasikina no iya wa meta na koni mea uwa kina ni mea untangira mea karawani makuri ni situa roi. Ipunchege ya taake tintita yere ya kameti ya yeye Yesu. Enge nane, o narunda ya tiritiri njirungurungu, ana makuri ni situa roi tia ini ya reka roi ya njita yari. Enapundike pa sakitia, pa sakisi tirungurungu e urori ngaki. Nkana ya koso takia iteakan te uangkirio. Ena pundikina pe akaroye jene iyo pa panaran tutoko. Na kui yaki atapi ni yeyengu irikira ken naruya. Me aruya ni kairiri. O anna ki musa ken naru ni kapayaya. Me irikira ken naruya te puotan noa meto. Takata uroi ibukin te pungei. Puni karikia ntai naru msirupei. Aro me makuri kakarawa kin te taituwana. Me te taituwana. Te makuri nstua roi. O te makuri ni kamamane. Rinakoan ki rinakon te aine iyo inanun te ausari e karoia ki e karoa iye na makuri ni stua roi na koni Yesu ki inanun na yetai ni kapene na maraki Yesu meana riidei pun te makuri eke rangini pusimaya ki nepe iri eri iri eikai me te aine iyo e kota na makuri stua roi na kone karineaki imaini metena. Puni aina mekina nte akoa kironi Yesu, ila rikin na mekina nte riripe ia korakora iri ya taani ka iriri, mea ia tautea ka iutaya. Punte kanua ngai rangini pupura, ururi nga kina na makuri stua roi te aine iyo, ina non roro me roro. Te siraki, Tira sina kono ni karoya pa kareki an natonga ra iro na roya. Au kawatan te wa manna no na koia ke na koina i mai ni metena. Te pai a kakawa ki nanu ni meura. Po ni kareki an natonga ra narura na koi kara roi. Ai kana kona ndiki pa ka kureia na roya. Sika uringa kina pe pa iragi ni kai nanuwa ki te makurin stua roi na koni te makurin diribai. E na po ndiki pa uringa narom awatonga ina nroro me roro. Na yero nea kareki e teine iyo, pātongana na na makuri ni situa roi. Te makuri ni situa roi. Sata taro. Sine po iko askai tau ko te atu anse pangara, ea kwa nganira pakanu ante pungei. Reire inira ia i arora pāsiri ei ni makuri, nori ipei ka anakona ia ni puoka kiroara ni kapene. Mea saki nanu narora niripei, awa ni karikirake i arora iponi iroura. Ko kaunga ira nea pasiri ni mea uaki na te tangira. Awa ni mwakuri ia te mwakuri nstua roi na koi aroara ni kapene. Pōki ira nanon te tairiki a iwa pasi na te imeto e nanon no tam. I nanon na mteaka. Pasi o ngani kona ni kawasi na kwa te ua e ta meroa. I nanon ni meura. I nanon te tairiki a iwa. Awa pō ngai ka sana tapi ni dinda koi narona. Sika ni ko iran Kristo Yesu wa rauea. Awara saka meo.
2: Amen. You're now listening to PMN Kiribati.
0: Kia ora, kona Māori from the voice of PMN Kiribati. And thank you for your great company. I hope you are enjoying some great music selections from well-known song artists from Om Kiribati. Yes, please stay tuned for more short notices and more great music that you can only listen to on the PMN Kiribati. Go to our website, www.pmn.co.nz and listen live to PMN Kiribati every Saturdays from 10 p.m. to Sundays 2 a.m. in the morning. Thank you for tuning in. Koraba, tekarai te kona.

0: CMN Kiribas.
1: Me ore me ore te tere ke te mero ai yon kum te sangrare. Ko ra ra ni re yon am kangra yo pi men kiribas. On ko ere mga re ke mtai join us in anon te a wan te tere ki ke tara ngai na te mero ai yo. An te tai ai yo ai pun ara tai mon nang ara kati kroi na koi mi. Ngai ra kan pi men kiribas. Ngai me chaus no kai nanon te tairi kai yo te ka kati kiroi na koi min te Father's Day e sa roi nanon te karangai na yo ke te tapas te yono wan te petempa ua tanga wabi mene mea ua te panane ka te kiroi mai turuturu na koi mi te panane ka te kiroi pesi niri ana ke me teinga me te Te tangira, me nara sai te iyo ke, me yon nara tapo, manukau Auckland, New Zealand ki o te aroa ke. Te panane ka kati kiroi na koi mi fathers, te nanta me ka mi e ki to mothers me come take on the role nebe as in te father ki to te nan single mothers ka mi, te kiroi nebe te Father's Day, te tabe sa iyo. Ara ka kati kiroi na koi mi ni ka pene te nan fathers out there, ara ka mora on ka miere ya kiri ke ona min te tairi ka yo ara 610 na bara ka te groi na ko mi na nunti ami celebration ki ami ami ponga yo ate ono wa de bedemba wo ta ga wa min me awari asan ko ti ya ki bu ge mi ke ara ka andan nga pa na na ko roi ami ponga yo niri ana ki me te tangi re pes ki ta ka mona ki ki te agua ki e raka i pēna ke me iroi ami usu, iroi ana se mi sibu mi, pūmi, o iara mane ke pare punta mi pōng te pōng ai yo. Ngai ere, ngai re nepe meikai, sangani ka mi araka tikiro ai, o arataro, besi pa, e naka maita ka mi pōng ira rikia, ami usu, riki na se mi, o pūmi. O kam nangana ki te ka kura kura aki, te ka merurunga ki, i bukin kai tarakin tabi mi, mes panga mi ta me ina nuna mi usu o sa katoka mi be un no koi min ta pe meni ka mi na ko are ana be u kiripes are te me meuri te te te kiroi o ai pon te tabo mo ta ina

0: ro ta ki dosu at community pun men ta ka ro at the campling ki ta ka ro met ka sa at man kana ye ro rom ki kana ye ko ta ya to ye na pa te no ra kin anu ai ka pita kin na ro nai kai e ki ko ko ta na man ki ta ta kan na man e te me to an tangi ra te ta man ki ta bu bu si ta man yo nga ni me ro ro ki na ta kan te campling e ki ri ka ku nga na ta ka ro nta yan ka ka ki po su la pa ki ta pe wa ira kin te campling man kana ere ki ro ma ki kan ni o e ga gawa ki te meroro ni kare ki e te ipo boki. Nga na si meroro ki na te ka nganga ni te kere me te kempling. Se po ni boki a rau sua rorora ni kosa pa te ra te paka kana. O ni ka unga iana pa pa anari e ni meroro ki na te ka nganga ni kare ki e te ipo boki me puni meiro ia te nan support services. E tha rai te Pacific Campling Support Services ki te tarapon ki e toan kaisipo minke face to face ni meroro mengwe. E ki ka boki te ipo boki ayo e manu e karawa ki poriro yo amata ika asan di ya kina ki amata ki a professional. Nga ia rin kana ia i dorom ki to ia ko ta ia pa e tangira lepa pokana. Koko nan tarponi ia campling da namba e helpline a ke wa nunga ke ake ono wani mewa ahua ono wani mewa ni mewa ke e free text na kondare wa nunga ake ono wa a punta taina pa are kotaku pa koko nan no nkawari ia iei. A koko punu kona na pa nori ia online te nare safer campling .org.nz/subweekend
1: te tete ni kiribasi yo New Zealand Kiribasi Language Week celebrate from the 5th to the 11th of July 2026. The 2026 theme for Kiribasi Language Week this year is Karinatiang, taurai na konta muyoko o kapura rikiara ni kiribasi. Strive diligently to fulfill our responsibilities and uphold our kiribasi identity.

kota ki New Zealand busen jora kia te flu, nta inta ka mai toro waiyo, ke tau inta. A te e ka warerege, ngai ai ka akorakora ariki i rota ki ian reke i rohi a te flu, o ni kona ana pene vene nora ki. A te e na pai ka warerege, a kona ana pene kaputa anoko te hora ki a te flu, na koi a ai au su, ke na koi a amita i ka ai ka wai o kara, ai ka iei ora ki a e vene ni men. A meno ia a matei ni kareki a teisi, i bukin te flu, nta inta ka mai toro toro nta winta iu. Ia ki ka poa ki teisi, i bukin te flu, i buki atana na te i ka i merenan tenua na kontipi me wawa a i aririki ni meu. Te te mea mtokta, ke tāpun nana i painoraki, ke taraponi e te hotline, i on te namba, ake wanua ake ake, ono wa te wana tuana, te wana tuana, ono.

0: Rangi ni pongana ana rei rei na semba ngai a bon kapayana ina no no bongi ni mea ona na kontai ka anaro. O, te kapeni en tamaroa i bukin boka ia pa e na korona pa nanon da iaiu. Pon men suanga ki ia pa ana na kontai rei ni kakatoa pong. Se peni na tai ia pa ina no nirike ika asan nako. O, e ua nirike mai si ate ika ana ana ko nika ia tri rei. Se na kapeni en anora. O, ni ka unga ira ni boki ana sera. Pa ena no koroa i aronda i rei rei, pa ano kona ane keke iaki, o numa iaki na teka paia, na kontai gānaro. Pua nasim, pa ena no konta rei rei, ni katoa
1: You're now listening to PMN Kiribati.

E rangi ni ka kaire ke amen neve ve te ara ki ia te flu no ka ia amatana ko. Ai moana rari ke no ka ia kain te usu ai ka apu ni ka oi ni ko taki mea kara ai ka ai pese akan te ara ki e ere ke iro uia. E tau rangi kai te flu vaccine a ke apona no ka ia tururo amen no nou wat tena makaina ni ka rawa te vimea o wat ririki ni meo. Anga ni a te ai ka warere ke amen duai ua ai ariki o yo anariki atangiri ana pendanga na ki to wana te sin to toko ipukin ka manwa ya pun men te ki at the flu ngani ye nese me roi wa anariki ke yo anariki maro ro me tata pon anariki ari atape ki na te kan nese man kana aro na pa ana kai na noa ai ra ka yo to wana mai sin isina ken kana aro na pa esa nanga na ki te sin to toko me

0: spending the day about I'm at like a Sunday giro ye tiara ki atu mi yana. E kona na pende giro te menna met te menna. Nte tai na pe yaki haka anu mo antai ni katokana pon te toko ande pata kamon pai na kon meo. Kana arra pata ye ye ere giro na tiara ki ye yo tei tapara. Tei tan pe tataninga tarapo ni ye tawana tawana tawana te tai ya wakwa. Mo antai ni karawan te ipo boki e pon te toko ara pata kamon pai na kon meo nte ameta. Kataya re re ko pa kona ata tena ni kanikina ayara na ki pa fast. Face ke toa F, e te ipukin face ke muam, o e kona antara nipaka ubum ke nimbatintin. A e te ipukin arms ke tapundangam, o kona noria pa ingore ke toa kona makinta te matintin na kona tapundangam arituwana. O S e te ipukin speech, o e kona anapa nipore na ki esi na paro na mkakarapakau. Taking action kita akan tetua tua cuma kurin tetua ya uman tua aku kan arah apa iya konori apa iri kenal na tetua yang kani kina kan deh awak aku terpuni ya tua na tua na tua na kan arah apa ibu at yang kani kani kina ni pakai konori irun temen tetua meta mako kiroi kuawa terpuni ya apa tua na tua na tua na ya kita taki kan uman diminisi awak aku anda apa am kak makuri enak kena kani kawan dekik tetua kau nampai nak kau meong
1: PMN Kiribas.
2: Oye, mga toko na petain te kamay toro toro ayari. Taita para karekia mi flu vaccine. Ibukin ka menunga ki mi, taim te ora ki nita mai toro. Te vaccine ke teisin toto gayo e te taurai men to wana nepere ni katoa riri ayari. Taita para. Kana yeya mi atei men no noua te namakaina ni wera ki. O karekia isina. Ibukin te ora ki e te flu. Uringa teisi ayo, yaki kabuwa ki ibukia nake abikoukou. Nagi ono kui meni meaua a yere rigi ni mea nu eerak. A yo kona rigi ni kapanina rongorona nakon nam clinic. Ie nakon humanize.health.nz.

Kona mewn gyda sawra mewn bwna'n PM yn gyrra sy'n mewn New Zealand. A gael dy bod yn arorol i gysas yn gadael rai bwgyn ddim i ora yn ddau eio. Cie mei, o stawr rai'n gami yn gadael roni, gami yn ei tadw ni, o dyn Charles, PM yn gyrra. O, a gael dyn arorol. Kona mewn. Is that the National Party in Promise? Ba, a kia te tax e bō e ina mga koroi ang anaruna pa. Yo kira ana tau teka po ni minte mga rine rine e tāpenga ki nonte na makaina November dirika yu. Ma ye ki te kina ina kira ki maisin te tax e wa aki inta tai ei. E tāko te Prime Minister Christopher Lactions ba a kia te tax e bukin te pet tax e pink tax o nakina pa kira ki te fuel excise tax. E tako te reipa pāti pa e na wata tipita ki a Tamaroa no kon kaupa in New Zealand en te ririku o tanga a Tenebui. Men te roro wara sikarekea a esa te reipa ni kosa na koa ana fiscal strategy ki ana ka indipere ni kamatoa iei ana perita pa e na kera ki kaupa in New Zealand te ririku o tanga wapi meruewa a o tanga Tenebui. Me e tako Christopher Ickens pa e na makuri korakora ana pāti ni get the books back into shape me e nā ki karawa a yo ni karawa wata arun kai tarante meau ke ni ka mea unai tina anu makuri. E tako pa e tau rai ana pāti ni karikira ke te meau a te pai e kaina noi e te inusinan pa e na merung e na korakora na pa o ni merung na pa tapo no nora ki tāpon reirei, tāpon makuri, kei rake na petar pekau, te business ni karawa tāri kei rake te kamakuri. E tako te Ministry for Primary Industry, pa e kandani ngā ki putana kon te bird flu, me e warere ki rota ki a meta pun menta kanga ngai o. E tako te roro ba e aki, e ki tai esa kunia ki te katenu an keisi bukin te H5 bird flu, ni pikin wairarapa inontui kai o. E tako te Ministry Chief Veterinary Officer Mary Van Nandel pa e swai karika te karo rama pas te kan te keisa te pendikin te teio. E tako te specialist te bukin the human trafficking mei Amerika o nika unga ia na pangamata pa te makuri nika pono koi ainen tonga puan te makuri niki moa ia amata o me nika pono koi ia i bukin te mani. E karuringi e tani karike rono a kainta community on tonga pa aria intara dararoi. O nori a pa tanya ni po sa ikasa noko pun te makurin pangamata o nuru ana pa inoamata ntiamata. E tako Dr. Morgan pa te makuri hei pun ike muaki ni inoamata ntiamata ni karike mani hei. Ata benka ini katapari na iau gouke o kakai rongorongo Brisbane men te ape te Cook Islands i on te pimerwe o mai sintanaan packages e ikane mekina ki pa tanya ni cocaine ari akoro noran na stismakoro misiaro. E tako te rono kasi karakea pa akunia ki te nani pea kei kai, nisurai wapi me wanua. E nako ni milion me milion te tara te manen nusinan, manen te nani koki nei kai, gana arano pa akabona koki. Esa the Education Minister Erica Stanford, ni busi maya ana pautoka te leipa pati, ni ka patan te pira ke te tua i buki ni ka manoa ki a te aia, men te pi mo onoua a yaririki ni meau, men ka pongana ki te social media. E tako te Jurians Commissioner, pa te toko aki a tei, men te pima anua i eriki ni meau te social media. E ki katoka te kanganga men te urupa i eriki men nunora kin te online social media content. E tako Jane Shearer, pa teien teenagers me a iausu u, e korakora tapi i ni kaukaua pa a mea ta atarai arunka pungana te social media. O tera arunka menua i a mei. A sana kunia ki ni pura imatan te kapawi ni te Manukau District Court te Tia Dam Huo nana pura ia te pime uo mai sena ni reke reke me anawaki ni kakameaku ari ina sitingi a ye uomen nameta i on Auckland o e takunapa pa ina urua te police stations ki te tapon prisonment o ina urua nape anawsin te New Zealand. E kunia ki ni pura te waiyo pa ia irauna te kasi o te ien paura e kuna andapatawa. Esa te authorities yon te tapo e the Commonwealth of the Mariana Highlands ni karawa anaka ai rongorongo i bukin meten te i Amerika e taua ki ni ka bureki yon Saipan. E tako te rongorongo pa e ka bureki Mr. Leon ni bukin bukinana te bure na salt a e kunia ki ni mete ntein suwa ki e tenan bure te matawari ki yon Saipan. A wata ki rapatan te wain na kon te Commonwealth Health Center a men ka matawaki pa i mete.
E tako te Common Wealth for the Northern Mariana Islands Department of Corrections pa e karawa ki mangarina nuan o katame aruan suan na yamakuri pun mei min te kapanupa i esa ni keio. Nusi men na nari bosta Westpac pa e te mea aruan kai taran piripirin tika upai Nusi lan. Pani min ka ngangare roa taki ein kai nisi mea aruan piripirin ana economy Nusi lan taikanako. E tako te chief economist Kerry Heckwood pa e tukin kai min roa takin de economy men te bubaka i on Iran. E tako riki te economist ayo pa e kona ni mga nora ki te merung na kon ka upai ni tepe in ron taikanako. Ana pus mai ga dei men ni meua ya ridi ki ndika ki na ngana ki te flu vaccination men ti ridi ga po ma ta kuta men da te doctor ba e rangi na pa pa ki te tain ta tani ngane e ka tono ta fa mak pa pa atei men no no wat na mai na ngon ni meua ya ridi ki e mani na ki po na ngana ki e te sin to ko e te influenza vaccination ni mo men de pe ri wata ngau me so ai ka pe ndero ro mo A tau roi kai tāni koroa sua yon kiri pasike en te au sin teini koroa te pitake na konti sua me wata puna ko yataran te tau teka na kontai kāna roko pa aki ko nāni pita aia i roro na kontai wan. Yosin te roro vai esa kiri pasini koroa na pitake ni roro me apai ka saina o Taiwan tenu wate tai an te pitake a bou ware koroa ia wata ngāti bimeroeo. E li posin at the APC pa te kitipas president Danis Mamau e kora kora arun dana iroro me saina nonun te petipeke. Di pira te peka ki te agana pa e na kapata ki pa te tua e po utu kaki iron te tau teaga me tante o iron na pepele Danis Mamau me apunda ki manevia ki ke nosiei pa saina ke Taiwan. Me e tako Graham Smith men the Australian National University no kon the APC pa e tere tere te pira iho pa enaki ki naki te mangarita ki me Taiwan ilun tu tautega e enoroko. E ngangana ya kiri kaki tane se mamau men na kuana. Oika ne te peo tana rono ipin te mi oran te tei e yo ar si sani kata orai pun men nera ruun kare kero kono panan pi em men kiri pas me inu silan. E na mga kiri kona pa mi kong orai yo rongo tu wika boon tei na kam dani yempun men te ota pina ni karako te au ota mani ngapong. E yo panan pi em men kiri pas me inu silan te inga te kame urono koi mi o tikaroi te ongora. Oika ne te peo tana rono ipin te mi oran te tei e yo ar si sani kata orai pun men nera ruun kare kero kono panan pi em men kiri pas me inu silan.

0: Lo ta ki New Zealand busin jora ke ta flu, ta inta kamai toro wayo ke to inta. Ata e ka warere ke, ngai e aika akora kora riki lo ta ki ande ke ro hi ta flu. O ni kona ana pene vene nora ki. Ata e na pa ika warere ke, akona ana pene ka putano ko te hora ki ta flu, na koia ai au su, ke na koia o meta ika aika wai o kara, aika iei ora ki ya e vene ni men. Ka meno ia a matei ni kare ki a teisi, i bukin te flu, ta inta kamai toro toro nta winta yo. Ia ki ka poa ki teisi, i bukin te flu, i buki a tana na te i ka imerenan anua na kontipi me wawa a ia ririki ni meu. Te te mea mtokta ke tāpun nana i paina oraki, ke taraponi a te hotline i on te namba, ake o anua ake ake, ono wa tuana tuana, tuana tuana ono.
1: Talofa!

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oye, mga toko na pitain ta kamay toro toro ay are taita para arekia mi flu vaccine. Ibukin ka menunga kimi, tain te ora ki nda mai toro. The vaccine ke te isin toto ga yo eta taurai men to wana ne pere ni katoa riri. Ay are taita para. Kana yaya mi atei men no noua te na makaina ni wera ki. O karekia isina. Ibukin te ora ki eta flu. Uringa te isi ay yo. Iaki kapuwa ki ipukia nāke, api koukou, nāki ono kui meni meaua a yariri ki ni wērak. Iyo kukona ariki ni kapanina rongorona nakon nam klinik, kia nakon humanize.health.nz.

0: pen in the tai apa o metai ka sande ki ro ia tiara ki atu me yana e kona na pen ki ron te menna met te menna in te tai na vea ki raka anu mon tai ni ka tokana pon te toko anda pe takamon pai na kon meo kana arana pata ia ia ere ki ron tiara ki ei o tei tapara tei tan pe te taninga tarapo ni e tawana tawana tawana te tai ia wakua mon tai ni karawan te ipu buoki e pon te toko ara pe takamon pai na kon meo te ameta Kata ia rere ko pa kona ata atena ni karikina ayarana ki pa fast. Face ke toa F e te ipukin face ke muam o e kona antara ni paka ubum ke ni metentin. A e te ipukin arms ke tapundangam o kona nori pa ingore ke to kona mekinda te metentin na kona tapundangam naritubana. O S e te ipukin speech e kona anapa ni pore na ki S na paro na mkakara pekau. Taking action ki tō karante tō tō te makurin te tei au man tō ea kua, ka nā rana pai ia kono ria pa ere kei nuna tei ane kani kina kane, au ea kua taraponia tō ana tō ana tō ana. Ka nā rana pai e pua te anani kani kina ane pa kua kino ria ilun te menda te ameta me kua ki roi kua ua, taraponia ne pa tō ana tō ana tō ana. Ia kia tāki ka nuan te minisi wea kua nā pa am kaka makuri e nā kona ane ka wane rekia te kamana pai, nā kona meonta.
1: PMN Kiribati.
2: Meuri, meuri. Kane arau kane ten Rorens, tarika yoi si kan kane kwa panaun katike roi, nako ia karo ni kapene, ka ngasi panataya ni ngabung kane to Father's Day, i kan kane kwa kane si kan kane kwa panaun katike roi, nako imi, Happy Father's Day, mo mara riki, nako naukara re tangira ki toromon, kairo, Happy Father's nako im dad, tagiriko. An kapene na isi kan andre sa nea urari, o katike roi, nako imi, tan kaongora, aong kami nebe, tan saongora. Good night.

E rei ni pongana ana rei rei na sembanga ia bon ka paiana i nana no bongi ni meo na nakon tai ka anaro. O, te ka peni enta meroa i bukin bua ka ia pa e na korona pa nanon da iaiu. Pun men suanga ki ia pa ana nakon te rei rei ni ka katoa pong. Se peni na tai ia pa i nanon ririke i ka asan nako. O, e ua ririke mai si ia te ia i ka ana anako ni ka ia te rei rei. Se na ka peni anora. O, ni ka unga ira ni bua ki ana sera. Pa ena no korai aron dai rei rei pa an kona an ke yak on wa yak na ta kapaya na kontai ga na ro po kana sim pa ena no kontai rei ni ka topo

Kona mewra ngeitha sa ora men bonan pia men kirda sa mai New Zealand. Ai kai tapio tana rohoro ki sasan kada rai bukin na mi ora an tai eio. Ke mei, sta rai ngami ngani roni, ngami nei tātuni o ten Charles, pia men kirda sa. Ai kai tana rohoro. Kona mewri. Esa te National Party in Promise, pa a kia te tax e pō, e ina mga koroi anga narono pa. Yo kira ana tau teka po ni min te mga rine rine, e tā penga ki nonta na makaina November te rika yu, ma ye ki te akinna, e na kia reke mais in te tax, e wā aki in te tai ei. E tāko te Prime Minister Christopher Lactions, pa a kia te tax, e pukin te pet tax, e pank tax, o nakina pa kia reke te fuel excise tax. E tako tarei pa pāti pa e na wata tipitaki a Tamaroa no kon kaupa in New Zealand en tiririki wotanga a Tenebui. Men te roro wara sikarekea a esa tarei pa ni kosa nakoa ana fiscal strategy ki ana ka indipere ni kamatoa iei ana perita pa e na kera ke kaupa in New Zealand tiririki wotanga wapimero ewa a wotanga Tenebui. Me e tako Christopher Ickens pa ena makuri korakora ana pāti ni get the books back into shape me ena ki korawa a yo ni karawa wata arun kai tarante meu ke ni ka meu nei tina anu makuri. E tako pa e tau rai ana pāti ni karikira ke te meu a te pai e kaina noi a te inusinan pa ena merurung ena korakora na pa o ni merurung na pa tapo nu noraki o tāpon reirei, tāpon makuri, e kei rake na petal pekau o te business ni karawata ari kei rake te ka makuri. E tako te Ministry for Primary Industry pa e kandani ngā ki putana kon te bird flu me e wari reke rota ki a meta pun menta kanga ngā yo. E tako te roro ba e aki e ki tai esan kunia ki te katenu an keisi bukin te 8-5 bird flu ni pikin wairarapa inoan tui ka yo. E tako te Ministry Chief Veterinary Officer Mary Van Nandel pa e swai karika te kararoa mea pasik te kan te keisa te pendik in te teio. E tako te specialist ibuki in the human trafficking mei Amerika o ni ka unga ia na pa amata pa te makuri ni ka pōna koi aine in tonga pon te makuri ni ki mua ia amata o me ni ka pōna koi ai buki in te mani. E karuringi ia tāne karike rono o ka in te community si on tonga pa aria in tara dararoi. O nori apa tanya nipo sa ika asan roko pun temakurin pengamata o nuru ana pei nama tanti amata. E taku Dr. Morgan pa temakuri hei pun iki muaki ni nama tanti amata ni karike mani hei. Ata bengkai ni katapani na iau gouke o kakai rongorong o Brisbane men te apa te Cook Islands yon te pimeru ewa mai sintanaan packages ikane mekinaki pa tanyan cocaine ari akoro noran na stis makoro misi aro. E tako tarono ka sikariki a pa akunia ki tena ni pea keikai, nisurai wapi me wanua. E nako ni milion me milion te tara te mani nusinan, mani tena ni koki neikai, gana arano pa akabu ona koki. Esa the Education Minister Erika Stanford, ni busamaya ana pautoka te leipa pati, ni ka patan te pira ke te tua i buki ni ka manua ki a te aia, men te pima onoa a yaririki ni meo, men ka pungana ki te social media. E tako te Jurians Commissioner, pa te toko aki a te ai, men te pima onoa a yaririki ni meo te social media, ia ki katoka te kanganga men te urupa ia eriki men nunora ki te online social media content. E tako Jane Shearer pa taien teenagers me a yausu u e korakora tape ia ni ka kawa pa a mea ta ataroi arun ka pongona ante social media o tera arun ka menua ia mei. E sani kunia ki ni bore ima tan te kapaui ni te manuka o district court te tia dam huo nana bore ia tipi me uo mai sena ni reke reke me anawaki ni ka kameaku are ina siringi a ye uo men nameta ia on Auckland e tapuna pa pa e na urua te police stations ki te tapun Brisbane e na urua na pa an Austin te New Zealand. E kune ke nipura te waiyo pa ia i rauna te kasi a te ien paura e kuna anda patawa. Esa te authorities yon te tapu e the Commonwealth of the Marian Highlands ni karawa anaka ai rongorongo i bukin meten te Amerika e taua ki ni ka bureki yon saipen. E tako te rongorongo pa e ka bureki Mr. Leon ni bukin bukinanan te bure na salt e kunia ki ni mete tein sua ki e tenan bure te matawari ki yon saipen. O wata ki rapatan te wain na kon te Commonwealth Health Center a men ka matawaki pa i mete.
Etago te Commonwealth for the Northern Mariana Islands Department of Corrections pa e karawa ki mangarina nuan o katame aru ansu an na yamakuri pon mei min te kapana pa yesa ni keyo. Usu men nana ribos the Westpac pa e te maru an kai taran piripirin te kao pa New Zealand. Pon i min ka ngangare ruo taki yein ka ines maru piripirin an economy New Zealand taigano. Etago te Chief Economist Kerry Heckwood pa e tukin kai min ruo taki in the economy men te bubaka yon Iran. Eta kore ki te ekonomista iyo ba e kona ni mga nora ki te merung na kon kaupain tepe ino non taiga na ro. Ano po sumaya ka tei men ni mewa yadidiki indikaki nangana ki te flu vaccination men tiridika po. Ma eta kote men da te doktor ba e rangin na papa ki te tein tatani ngane. E katona ta farmak pa pa atei men nono wa tena magaina na kon ni mewa yadidiki e manina ki Pon nangana ki a te isin tutoko at the influenza vaccination ni mua mende peri uatanga wa mesua. Ani ka pena ntero orongo. Ata ora inka itaan ka roa sua yon kiripas ke nti au sente ini ka roa tipita ki nakon tisua eme onga tapu nako ya talan tau teka nakon tai ka ana roko ba aki ko na ni pita aya iro roa nakon tai wan. Yos ntero orongo bai esa kiripas ini ka roa ana pita ki ni iro roa me apai ka saina o Taiwan tenu wa te dai. Antipita kea pou kare karoia ua tangati bimeroeo. E riposina te APC pa te kiripas president Danis Mamau e kora kora arundana iroro me saina nonun tipitipiki. Dibira te peka ki te agana pa e nakapataki pa te tua e pou toka ki iron te tau teaga me tante o iron na pepele Danis Mamau me apundaki maneviaki ki e nosiei pa saina ke Taiwan. Ma etako Graham Smith men the Australian National University no the APC pa e tere tere dibira iyo pa enaki ki naki te mangarita ki me Taiwan ilun te tautega e enaroko. E ngangana ya kiri kaki tane se mamau men na kona. Oi kane te peo tana rono kipi nami oran te tei a yu ar sisani kata orai puni men nera ruun karikero kono panan PM men kiri pas me inu silan. E nama kiri kona pami kwa ngora yu ono kutu wika bou tei na kamdani hien puni men te ota pino ni karako te a uo tumoni ngapong. E yu panan PM men kiri pas me inu silan te inga te kame uro kami o tikaroi te ongora. Oi.

0: bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Me hori meori te teiri ke te meroa iu no kumite sa ngorari ko roa roa ni re yon am ka ngorari opi min kiripes on ko ere mga reke am tai enjoy na sin anon te awan te teiri ke te karangai na te meroa iu te tei iu ai pun ara tai muan nang ara katikiroi na koi mi ngai ra kan PM min kiripes ngai me chaos ano kai nanon te tairi ke yo te ka kati kirai na koi min te father's day as ar koi nanon nanti karangai na yo ke te ta pesta yo no wan te petempa o tanga wa bi mine me wa te banana ka te kirai mai toro toro na koi mi te banana ka te kirai pesi ni ri ana ke me te inga me te Te tangira, men nara saita yo ke, me yo nara tapo, manukau Auckland, New Zealand ki Aotearoa ke. Ati te panane ka katikiro aina koi mi fathers. Te nanta me ka mia ki toa mothers me come take on the role na bes in te father ki toa. Te nan single mothers ka mi, te kiro aina pa te Father's Day, di te tabe sa yo. Ara ka katikiro aina koi mi ni ka pene te nan fathers out there. Ara ka mōra ang kami ere yakiri ke ong namin te tairi kayo ara 16 na bara katikroy na koymi na nun ti ami celebration ki ami ami pong ayo ati onowa de bedemba wo tanga wa min meware yasan ko ti yakki bu gemi ke ara ka andan nga pa na na koroy ami pong ayo ni ri ana ki mete tangire pes ki ta ka monaki ki ti akwa ki era kai bena ke me iro yami usu iro yana simis bumi bumi o yara mane ke pare banda mi pong to pong ayo ngayare ngayare na be me kai sangani kami ara kati kiro ai o ara tataro besi ba ena kamai ta kami pong ira rikia ami usu rigina simi o bumi o kam nanga na kite ka kora kora ki te ka merurunga ki ibugin kai tara kin tabe mi mes pangami nta me inanu na mi usu o sa katoka mi be un no ko mi nta tape meni ka mi na ko are ana be au kiripes are te me me auri te kiroi o ai pon te tapo mo daina 639

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Dai tapa dai ko rogi te nai nalon tianga mani. A te yen pa intangi dani kamerato no ko ye tana magurin tau teka. Ipu kini kare kien te kanuanga. A kapiru ma kan te bebeire e nare ke yei te mepio. E rana ki te maguri ane pa te kamerato ni pepe kani kawain. A pun te pure nape e rangi na wata. Ngana e karoa ki te kamerato iru ia gai ni usina nako ia tāna makuri e gai na pente pete peke e kapo kaka ki ei arandara community a menda ke nape onu peke na ia. Ia tā ki ei narana e te kamerato nako ia ia petara. Au, e nangi tara bua ka nape meni pēra ka nape ia ia rana ni usina. Ngana ia i te pai a konuria pai e ki karoa ki roi e tau roi opposite the serious fraud ni pusi mai e te tangtang me te ripos ni kawaina e mano o na kina pēta ki te ameta e karakua te tangtang ki te ripos ane. Ia i tapera e monte kakawak pa sina ka menua tekan ara community o ina ametan apera e New Zealand. Sina ni karakua ara tangtang e mano na kon sfo.govt.nz.

0: flu jab, ponte isi e kia pōna. I buki a te ia mendono o atana makaina, ni karakoa tiroro e te bima o atene liki. O a kau ngāki ka aroba ana suo ana siia, ni ka kua wāpa e sa ni koro mai sini siia nanganaki. O anu pōki ana papa, ana menoroi, o a meni marirungroi na siia, ntain taka mai taro ntu wintai o. E pata ki ka pōki te flu jab, nako ia aine, ai ka apikoko, o kaina pen tepe tepeke, e men tiroro ni mebu imene me o atene liki ni wairake. Ni ka pene, Siri ein su the flu, o ni ka meno iana sira me arau su, o ka in na ra community. E ka boa ki te flu jab, nako i amata e arawata e kan te ora ki roia, na ron te ora ki te puro, te soka, te peko peko. Ai, kora kora. Tero ni rikira ke amen tero te bi me onoua te ririki o iana riki, e iei na te ora ki na pataia. A ka ungaki, pa ana te imetua ni ka meno ia, men te ora ki nte in taka mai tero ntu wintayo. E kona ne ki te flu jab, me iron nam tokita, ke iron te sanga na ka te pai nora ki. Na konda le immunize.health.nz, nori ang anaro na pa kona ne ki te flu jab, e ya kia pona no koi. E pipita ki te meni nora ki te flu virus, nga iare e tangi raki, pa kona ang anaki te flu jab ni ka katoa riki. Ni ka pene, ene manu arausu, tere irei, tāpun makuri, ora komeo notis manti ora ki, ngana sanga na ki te flu jab. Sidi ene bose ina nora, oni katoka, te ora ki, ke ishu the flu jab. Ngana rona pa ko wagen on business o ye ina pa ko ta ye pa e ko rawa ani. A ko tangi ria pa ena pusiroi on business. A yo nem and wanted the matter. Ko sa ndongo ta kan amotai. Terapata ni pubogi na ko ye kain mauri o kain pende pende peke. Ai ka ye ye business e wakin na ai ko to me ko me tran pota ki ni business ni kaputa onu nusira ni otero. Tetaka e amotai pontino e wosi ya ratakasi bu dipiti peke ni waya ina nuni merawa o ni karo kuya ni yatapo e na koro ya raya ayo pa akara o ana peti buboki ni kato meko nkwe te sakari kirake me pota ki tape uwa ibuki ndi kirake me amkari kirake ke tori kirake nam business kana to kwa waki ke to koswai waki e rangi ni kakawaki pa kuna kapaya aran nam business me amotai au agia bona E nara ke amri taki me tokora ki e raka yon u otanga isi bubua mai siya tayen business kain Māori me kain da pente pete pege yon New Zealand. Kana ko tangiri ane ka bubura am network o nori di kita pego tena ni bubua ke tau roi o nako online ka paya aram debong na payo nare amotai.nz ke nakon aya soso media e amotai antai ana taya a bon ngai ya kawai ayo na kontu maneka ari yona riki. Ha ongora hara pa min ana merorone ne mai me the boss in te amotai e henna a Jane Edwards yon 531PI Facebook page. E rangini koko ongora hara pa te meroro ayo ha ika tere tere roa yei pa tera a ya makuri ka in te amotai e ya tau roi ni pupuk yei no.
1: Listen to 531PI wherever you are. On the iHeartRadio app.
2: Meuri, meuri. Kane arau gane den Rorens, tarika iyo isi kan kan ko abana un katiki roi, nago iya karo ni kapene, ka ngasi pana taya ni ngabung gane ti Father's Day, i kan kan ko gane isi kan kan ko abana un katiki roi, nago imi, Happy Father's Day, momo arariki, nago naukara re tangira ki toromon, kairo, Happy Father's nago im dad, tagiriko. An kapene na isi kan andre isa nea urari, o katiki roi, nago imi, tan kaongora, aong kami nebe, tan saongora. Good night, Sabu.

Kana ro na ba ko wagi na business. O ye na ba ko ta ye ba e ko ra wa ni. A ko ta ngiri ya ba e na busiroi am business. A yo nem e mo nte te mero. Ko sa ndongo ta kan a mo tai. Terapata ni pu boki na ko ye kain mauri. O kain na pende pete peke. Ai ka ye ye business e a wakin na. Ai a ko to me ko me. Tanan po ta ki ni business ni kaputa. O no nusi na ni oteroa. Te taka e a mo tai. Pon te no. E wosi ya rata kasi bu dipe dipe ke nuaya ina nuni merawa o ni karo koya ni yata po e na koro ya raya yo pa akara o ana pati poki ni kato mako ngko e te sakar kita ke me pota kita pe uwa ibu kin dikita ke me am kar kita ke ke tori kita ke nam business kana ta ko waki ke ta ko swai waki e na ngini kaka waki pa kona kapaya aran nam business me amotai au agia bona E nara ke amri taki me te kora ki e raka yon u o tanga isi bubua mai sia te yen business kain Māori me kain de pente pete yon New Zealand. Kana ko tangiri ane ka bubura am network o nori ni kita pego tena ni bubua ke tau roi o nako online ka pea aram de bong na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media e amotai antai ana taia a bon ngai ya kawai ayo na kontu maneka ari yon ariki. Ha ongora arape min ana meroro ni ne mai me te boss in te amotai e henna Jane Edwards yon 531PI Facebook page. E rangi ni koko ongora arape te meroro ayo ha ika tiri tiri aro yei pa tera ai amakuri kain te amotai e ato roi ni pupuk yei noim.

Kona mewra ki te saura mena ponaan PM in Kiribas Mai New Zealand. Ai kei te pio tana roro ki sasan kada rai bukin na mi ora an tei eio. Ke ke mei. Sita rai ngami Garden Roni, ngami Nei Tatuni, Ten Charles, PM in Kiribas. Ai kei tana roro. Kona mewri. Esa the National Party in Promise, ba aki e te tax e po, e ina mga koroi ang ganarono pa. Yo kira ana tau teka po ni min te mga rine, e ta penga ki nonte na makaina November te rika yu. Ma ye ki te akinna, e na kira ki mais in te tax, e wa aki in te tai ei. E tako te Prime Minister Christopher Lactions, ba aki e te tax, e bukin te pet tax, e pink tax, o nakina pa kira ki te fuel excise tax. E tako tarei pa pāti pa e na wata tipitaki a Tamaroa no kon kaupa in New Zealand en veririku o tanga a Tenebui. Mem te roro wara sikarekea a esa tarei pa ni kosa nakoa ana fiscal strategy ki ana kaini pēri ane kamatoa iei ana perita pa e na kera ke kaupa in New Zealand veririku o tanga wapi meruewa a o tanga Tenebui. Me e tako Christopher Ickens pa ena makuri korakora ana pāti ni get the books back into shape me ena ki karawa ayo ni karawa wata arun kai tarante meu ke ni ka meu nei tina ana makuri. E tako pa e tau rai ana pāti ni karikira ke te meu a te pai e kaina noi a te inusinan pa ena merurung ena korakora na pa ni merurung na pa tapo no noraki tāpon reirei, tāpon makuri, na kei rake na petele pekau, te business ni karawata ari kei rake te kamakuri. E tako te Ministry for Primary Industry, pa e kandani ngā ki putana kon te bird flu, me e wale reke rota ki a meta pun mente kanga ngā yo. E tako te roro ba e aki, e ki tai esan kunia ki te katenu an keisi bukin te H5 bird flu, ni pikin wairarapa inoan tui kai yo. E tako te Ministry Chief Veterinary Officer Mary Van Nandel pa e swai karika te kararoa mea pasi te kan te keisa te pendiki te teo. E tako te specialist ibuki in the human trafficking mei Amerika o ni ka unga ia na pa amata pa te makuri ni ka pono koi aine in tonga pon te makuri ni ki mua ia amata o me ni ka pono koi ai buki in te mani. E karuringi ia tani karike rono o ka in te community si on tonga pa aria intara dararoi. O nori apa tanya nipo sa ika asan roko pun temakurin pengamata o nuru ana pei nama tanti amata. E taku Dr. Morgan pa temakuri hei pun ike muakini nama tanti amata ni karike mani hei. Ata benka ini katapari na iau gauke o kakai rongorong o Brisbane men te apa te Cook Islands i on te pimeru ewa mai sintanaan packages e kane mekinaki pa thayen cocaine ari akoro noran na stis makoro misi aro. E tako tarono ka sikariki a pa akunia ki tena ni pea keikai, nisurai wapi me wanua. E nako ni milion me milion te tara te mani nusinan, mani tena ni koki neikai, gana arano pa akabu ona koki. Esa the Education Minister Erika Stanford, ni busimaya ana pautoka te leipa pati, ni ka patan te pira ke te tua i buki ni ka manua ki a te aia, men te pi mo onoua a yaririki ni meau, men ka pungana ki te social media. E tako te Jurians Commissioner, pa te toko aki a te ai, men te pi mo onoua a yaririki ni meau te social media, e ki ka toka te kanganga men te urupa ia eriki men nunora ki te online social media content. E tako Jane Shearer pa taien teenagers me a yausu u e korakora tapia ni ka kawa pa a mea ta ata roi arun ka pongona ante social media o tera arun ka menua ia mei. E sani kunia ki ni pura i metan te kapaui ni te Manukau District Court te Tiedam Huo nana pura i a tipi me uo mai sena ni reke reke me anawaki ni ka kameaku are ina siringi a ye uo men nameta i on Auckland e tapuna pa pa e na urua te police stations ki te tapun Brisbane e na urua pa ana usin te New Zealand. E kune gini pura te waiyo pa ia i rauna te kasi te ien paura e kuna anda patawa. Esa te authorities yon te tapu e the Commonwealth of the Marian Highlands ni karawa anaka ai rongorongo i bukin meten te Amerika e taua ki ni ka buri eki yon saipen. E tako te rongorongo pa e ka buri eki Mr. Leon ni bukin bukinanan te buri na salt e kunia ki ni mete tein sua ki e tenan buri te matawari ki yon saipen. O wata ki rapatan te wain na kon te Commonwealth Health Center a men ka matawaki pa i mete.
Etako te Commonwealth for the Northern Mariana Islands Department of Corrections pa e karawa ki mangarina nuan o katame aroa ansu anna ia makuri pon mei min te kapana pa iesa nike yo. Usu men nana ribos o Westpac pa e te mearo anka i taran piripirin te kao pa New Zealand. Pon i min ka ngangare e ruota ki ein ka inese mearo piripirin anna economy New Zealand taiga anako. Etako te chief economist Kerry Heckwood pa e tukin kai min ruota ki in the economy men te bubaka i on Iran. Eta kori ki te economist ayo ba e kona ni mga nora ki te merung na kon kaupa in tepe ino non taiga na roko. Ana po sumaya ka tei men ni mewa yadidi ki indika aki nangana ki te flu vaccination men tiri ka po. Ma eta kote men da te doktor ba e rangin na papa ki te tein tatani ngane. E katona ta farmak pa pa atei men nono wa tena magaina na kon ni mewa yadidi ki e manina ki po nangana ki e te isin tutoko e te influenza vaccination ni mua men de peri ua tanga ua mesua. Anika pena te rorongo, a tauroa inka i tāni karoa sua yon ki ripas ke en te au sinte ini karoa te pitake na konti sua e mongo tapu nako i atalan te tau teka na kontai ka ana roko ba aki ko nani pita a ia i roro na kontai wan. Yusun te roro vai esa ki ripas ini karoa ana pitake ni i roro me apei ka saina o Taiwan tenu wa te tai. Anti pita ke apo wale karoia ua tangata bimeruewa. E li po sinna te APC pa te kitipas president Danis Mamau e kora kora arundana i roro me saina nonun te petipeke. Te pira te peka ki te agana pa e na kapataki pa te tua e po uto kaa ki iron te tau te aga me tante o iron na pepele Danis Mamau me apunna ki manevia ki ke nosiei pa saina ke Taiwan. Ma etako Graham Smith men the Australian National University no te APC pa e tere tere te pira iho pa e nāki ki nāki te mangarita ki me Taiwan, ilon te tautega e enaroko. E ngangana, ia kēri kāki, tāne se mamau, men na kona. O i kane te peo tāna rono, wikinda mi oran te tei a iu, ar si sani kata orai puni men nera rūn, kare kere kona panan PM men, kiri pas me inu siren. E na mga kiro kona pāmi kua ngora iu, nongo te wika boom, tei na kamdani hien puni men te o te pino, ni karako te o o te moni ngāpong. E iu panan PM men, kiri pas me inu siren, te inga te kamau rono koi mi, o tika roi, te ongora.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Nauri Mauri, the day to get the Maroa Yonokim to Songrari, Korarani, the Yonam Kongrayo PMN Kiribati, Onkoere, Marikam Tai, join us in Anunti. I want the day to get Rangaina the Maroa Yo, and the day you, I pun Ara Taimuan Nangarakatikroi, no me, Nairakan PMN Kiribati. Ngay mechaus ano kay nanon ti tayri kay yo taka katikiroy na koy min ti Father's Day yes ar koy nanon nanti karangay na yo ki ti tapas ay ano wan ti bitempa uwa tanga wabi min mea wate panani katikiroy may turuturo na koy mi ti panani katikiroy besi niri anaki me tinga me ti Titangira menara sai ta yo ke me yo nar tapo manukau Auckland nu siran ki atero ke ati te banana ka kati roi na koi mi fathers te nanta me kami e ki to mothers me come take on the role na bes in de de father ki to te nan single mothers kami te roi na de fathers day de te tabe sa yo ara ka kati roi na koi mi ni ka pene te nan fathers out there ara kamora ang kamiere yakiri ke ung namin te tayri kayo ara 610 na bara katigroy na koy mina nunti ami celebration ki ami ami pong ayo ate uno wa de bedemba wo tanga wa min me awari asan ngotiya ki bugi mi ke ara kandan nga pa na koroy ami pong ayo niri ana ki mete tangire pes ki ta kamona ki ki ti akwa ki era kai bena ke me iroia mi usu iroia na semis bumi bumi o era mane ke pare banda mi pong to pong ayo ngayere ngayere na be me kai sangani kami era kati kiroi o arata taro besi ba ina kamai ta kami pong ira rikia ami usu rigina semi o bumi o kam na ngana kite ka kora kora ki te ka meru rungak ibugin kai tarakin tabe mi mes pangami tame inanun na miusu o sa katoka mi biau na koi min ta tapi meni kami na ko are ana biau kiripes are te me meauri te te te kiroai o ai pun te tapo mo tai na

0: PMN Kiribati.
1: Ko na mauri ki te sangora ni banan Kiribati mai New Zealand. Ayo to kangora are kape nuka mu ki te sangora na sen Kiribati na sen tungaru are koe vias na ko apa matang ke na te isina nuku na pen Kiribati. To kangora ayo are te imatoa kataura wana te sipa sipa yana ilo na raun mane karinaki paisika tom. Na ka mauri tu mane te tai yo ko na mauri ko wara te paisika tom ko wara.
2: Te pai yare ra ni kakawa ki nga nga kamara ro ana ko ai era ni kakawa ki ba sina wo wota ta pakaura na yo ana tara a tunga ru pa ngai ya te shera ina na ra tai no mananga te ara te te ni gi pa si pon te ra ra ni kakawa ki ba e wa te ri ri ya de ke mai nanu na Oh, ara te te ni ki pe se poni ka para para ina no ni pa ye ka ran ta maro. Ai ka bu no te te ta ye. Oh, te se la te te yo an ta ti to ngwa na re rang ni pe sin pai na ke to te kai ruwa. Ke bu su mai an te paro ko nei na rawa. I ro ya a ka ta ka te kan te ta ke ta wa ke a me na ina no te ga inga. Ka wa ro ko ye ruwa men ta po i ka ra ruwa. Tikir pes jam mesai ke kau mesan naruaruna. Ada tu kau ina mesan na ian naruna hari ina pun turun pai. Ian muiangan, ian na napus, ian naruana aruna aruni katina. Na nau tu ke anak bodan nau mesan. Karena anda boleh rukut di ruah. Kekawa tu wana. Ayah itu boleh jadi kekawa ki. Wa ena ena inaki ena kawaki wa ena ena kairu waira ki ina nente peta o anen kane te kaina wane ena vete aki nte te aka kano ngai na kumei rin a te kataka matirau aika ika ngapun tina ante aka aika te akan aran pwain na pera Ade katuro ni kwai yeto aki ate pushmai. Na kontira, ay, iro ko menti tapu, erero. Nkana aru na pa, kwa aki, nkana ko nang katauro ate pushmai na konti tekawa. Kwa nang iro ko tinani ruwa. Kwa iro ki araw numane, akabunga na ikaya kakain na kaya. Oo, ibukina pa ibebe ti ayano ano. Aita ko mei. Tan te kai a te mei. E rangi ni kakawaki. Wai na ti ina nun te pore in taake. A re mene ima ten te mataroa. E na ria in tei. Mei. Nanu na kuanu waki. Au. Te ka uwa ni kai a nena dene ina rikin te mei a rei. Na kona i rin. Kona nga kona rin ina nun te peta. Paita kuara teaka. Pangkana aruna pa kuwa kikarina kiro untarimu. Ntia paro koro ko yai. Aina tangin anun te usu. Aina kona ni kanga yai ya kia kora. Aina aru kona suu kike ya wapunna kikarina yaani peta iya. Tira ato pa iya kana yangin anu yai yai. Aina are. Irari kinte me yare inkanda ya maa katia kite te pukinte. Te paan ni. Ari tibani ya muka ya rana ki patirin. Angkane ya na pureina ki darikin tibani mai. Ari nanna ya wewete. Pa din kunangiri ni ya antipeta. Angkana kurin chakin dari tuwa kuna kati iti ya ki kuna ada. Kuna puni karangwa kini katika ki inano tibuyena. Kuna teka teka ni kakapari nungwea. Kakapari taka uwea. Aya taku titea kangkanda pa kuna teka teka. O denga. Ya mga ana kita pin na di kang ayat takataka. Oh, katigya kina kay dari kina. Patipuri na katuwanan. Si takataka. Oh, kana ko takataka ang kanya. Iroro ko sa tiyak ni matangari kang ay feel at home. Takataka matiraw. Muyengam tu muyengam. Ang ayaran ka niyan kaya siya aring ka niyan. Aya kasi niya kita saan ni kayo na. Aka ngayon siya ki. Naya kan, kanikinayan si Raw. Si Raw. Kapara-para po ng kanak. Kunan mo na yan si Raw. Awaan ng kan niya si kangati. Aron si paayay ka. Nganaron na baka mo kinagripa siya na kampusmaya ki. Oo. Oo. Yai tapi mana asyik bete, asyik kata ina takkan kita naik gay. Imetan tu pura intak, ada pura ini nana nama ni apa ya? Tepan ini mai asyik le, ayat ini kita tepan ini mai, mai. Kena rokok, ya nuku. Ayat mui nari, kena lagi, engkau korok, kena kari lagi. Ya mengerti ibu kita, tan se. Te bukini bere-bere, ada kangayan lagi buat tahan te kaya te ni. Awaran te kaya te tahan te ni kan ayah mau te din. Ayari, ya mengati lah pakan ni. Kanuan te pete pura yari te din na wari reke. Oh. Gepo karin lagi. Kuna mengati kataka, anak kuna nurang kan te. Jepen. Ayah takataka, maharuru. Pako na katika-tika. Kana kwa tika-tika, ako na feel at home. Diko na tika-tika, matilaw. Ako na mga nurang kanya. Tika huwa ni pwede. Tahan silaw. Ay, tingkal din matan di, imatan di, di pwede, yara ko nang hindi niyay. Ani, ati-ati, di kawain na pagyay, di kilipas. Mayari, kurawan, kurawan tako pa, Unai dua antara pelayan yang kena kerawak yang kena kau kita atom. Pakai kerawak itu ya tani yang o. Aikatai inanun waki inanun daya kati. Ngiare, cera jangan kripes. Ya inanun ya. Aikarang inanu. Awak kerawak apa pain terkati. Kerawak itu baik pun anu anu ina pusmai. Mei. Aya karawa kita tirin. Kuna aki na kuna iya kuna titi. Na kuna iya kuna rin iya antipeta. Paya kanganga ni miya kintipeta. Nga nakuwa ki karina kinanula. Ayyari takani kinari kuna rin. Ika nganga katika-tika anna peti wameta. Aya kia kuwa ki. Ang kanahan na kuya kusumaya kiyo ayna tiya kinoy. Ati tiya ka. Jontu wari anna tapu tika-tika. Karau ko teka-teka. Yara ko teka-teka. Yara ko tinikiran ako yung kukamuha gintiran. Ako kamaraki aki. Yara ko timaruro. Hindi ko minayaan si Petari. Kuna minayaan noon si Kay. Ako naki minayaan si Lidinga. Nayari tirao ano ko minayaan. Kuna raw. Si Petari aki araw na. Ini wari, ay mengongo. Ini jadi dengan awam kakai na, mesyuarat kiai dauna, ada upaya ini kapan? Itu tengah itu mandi dengan tay, itu tengah itu menoin sebo. Nyeri, Mei, Din, tengah-tengah, mesyuarat. Wanang kanya kang atis pangatuan aris tak pa siya inururin ng kanya sa akin ang kripes pa kanya sa buo na paayay kayo sinakiru ayay pa apuntete kay napera na kuida naroon na kaya si kung nanora na pwede pa inora iroon sa kripes ilangin pa ilang ito pa yasinun Atenon, ipain na kiripes. ayaran na patunon. Nang guys po ta kin makain Polynesia yon au zero ay kai. Apa ina na patunon? Kain Samoa, kain Tonga, kain. Na, kanga tira ananon tunon ni Ruya. Asiya ta yanonu. Na, kaya ta ananon. Nangayra. Sika po nga natin nun, asiya ta ananon na. Pwede no, inoan nun. Inoan nun niya tiyo na kinikatukya. Kanaan na po yun ito to at tiyo na kaya mo na. Kanaan ko natin ansyo nun po siya nakatukay yun, takapuan to wayo. Eh, buri. Pwede yun nun, tinun. Ipubus siya tiyo na kinikatukya, kapilin ako. Nayari, aan na nabangkan eh. Aris ka kong wapa. Siguro niya man na language. Tinun. Oh, apa sih lagi pai? Akhirnya ngaku nanti kau ada anuara, mana rakati, nara cerita ni kauai. Nih ada kau ngapun tak kau dini nak kau ini, nasi tungaru, nasi ni kiri pas. Aika kau mat, naya kau jangan dapat cerah. Tapi mama ni ngami cerita ni kiri pas. Kau akin, bayar itu nan values. Cultural values sa kanina no iya ay karang ni kakawag ay kako na nang ano ko siya tayo pa gana si pa ino ara kita ka ay sinakabunga na ito pa iya tino iya rang kisara na nabi pa tino kaya nakanawa si ara o aturi pinaurwa ngay yakan nila ko ayari Tangai kai diri diri ayo, orang ni kakawa kita kau nak uruling ngah, payah nak buang ana. Inaun demi saya ni kai tara nami utu akan asuk ibu ki, kita orang narun dapat kau orang kimi roya, kan aru kau romi, dah boi kau menaik ayo ayo kai ya kan ni ayo antara buang kau menaik ayo. Oh, kai kau magi saya nak kiri pes. Apa nara kau dengan aku ini? Pasai mama ni ngah, saya kami cerita ni kau ini aku yatai ya ke apa niat? Yohan naik teruah, ke Yohan tahu teruah. Tapi kata yang ni aku nak mana ngah kiri pesa aku nak cerita ni metang ini aku iya. Irang ini pura tak kata Yohan, engkau nak cerita ni metang ini aku iya, aku kita cerita ni kiri pesa. Ani orang mana ngah cerita ni kiri pesa? Nah, jadi ni macam, jadi yang dia kita nak mahu siapa yang ada jadi ni macam ini, nah, arahnya, orang mengaruh kunci ini jadi ni macam, nah, jari orang ini arah ini, bukan angan di macam angan itu lah, atau buat itu lah ni kiri pasi puni nanun, mungkin. Ibu ni akan tanya ikai, jadi ada anda pakau, yang sewana-wana kunci ini, pada dia yang arah waktu ni mana? Ewana wana diki na kunjite ya si dogwana nena. Tete ya rawata na cultural value. Irangi ni pei kwari kinte yango. Na konya resi dogwana na language. Na yaren kanan na pasipun to paro ya rakatin. Ara tete ni kidi pasi na anwa na rakatin na ko yara tete ya ke mu apopera ke na no mu ngara. Awana pun Kaya kina teacher ni metang in the classroom may pagkoy na pararo yan sa tapore amin na yai. Oh, sinakanta ni nga yata yun man na yata yun yun na kanya. Paano ko nandi kita ke? Oh, ano ko nandi ke? Ganaan na pa amin ang administration na category o ay assessment inarang ismatiri kina kundi matang. Pabukin sila. Ena tara nuo wana perspective, ayero jamu tare nuo wana lens, yaki nori yana lens tare me na mga nori yana lens tare tu wana, ayare, irang ni kakawa kito jamu tare pesa na language, ay pesa na ba na cultural skills, ay yaki kona, dange ni kain na no, kanar na ba yakay tara medina an issue yon yon na ba hayu. Tinani ka nga ngay kasi kakaita ng mga ingay. Sa ginan na wasipa ko niya. aka manu kunia ki ngkua ngkua. Aya, tina anna tai kaka kakuro, unipene ni ia I espeti chi ni kona anto ka nikai. Yon, aka kini ka ngangana kwa kan. Ayare, ayyong kan, aka ngay punti, tika urin. Sinakawa kinara language, aya sinakata yara ba, ni karukoiran na naitira di matang. Yang anda risikona, niki payna nanti orang nak bayu, mepay dah ikatas. Angkana aku kira mepay mai si payna, wagi kona nongamuin dan itu why, ya ay payna niki tu. Wagi kona nongamuin dan tipir maka, wagi kona nape nongamuin dan tiang. Pada, eh wah nak ini kata rata, aku nanti ada itu nani isu, aika sekarang itu mengain kai, anak pun pungirat. Awan is pangami nasin tungaru. Adi kan siya na ko imi. Kung naki man ng ape mi at ang irati. Parang inu-reach. Na nan-lesson sa ikasa ni kawin niya kiro yara pa kasi buwag ang kuwa. Paano rin kipo po ni pisyara yon na para. Pisyara yon na nga ra. Yon na tibura. O pisyara na ba. Kanaan na po siya yes. Aw, kan pia kawa kina kami tete ni kawai. Mapuni nga iya, ewa at kapai yan, ina teke na yon na mita sa ikapwa. Kam na ta sintike roa, ina sintungaru. Ika kam na yon na uteroa. Austeria, apa nourupi, ati on na apa. Tawa apa mi. Pangaya ni kuwa, amito kami kai. Ibu ako iya. Amita pun rona ko. Paila mimi na iromi, taina ko, anapa uwa pera. Ada tema mauri. Tira roi, ate tapu mua. Ambasin dako.

0: Ake te pai aka kukure ira rikin nea koro nanon ami yango o am kandaninga. Morara rikin te reirei. Takataka menasim o meruru aki na bonganan katean tayan kouru. Me kandaninga aika ariain koro bukia. Toa tayan kouru aika ana koro bukina. Te tai ewe akoa kien te tai e yana anau. Pai aki nana ia panna ko nere tangiria o anukona ana koro aia nasim. Tai mani ngare rang ni kakawa kipaina yei to kouru aia koro aia amutu.
1: PMN Kiribas.